0: koi tatami ku hokototono e taha ya koi tau proklama fukeni o kuoko proklama e society a kolmotua o ku tatadile iai paiseni a he urakai te a amanak foki e kau mai a mausa pepe he foki ki a pangia uatafe ki he proklama I he hoatan kage kako hoko e taimi osen tamil te taha te tau kolo sa epe he ki a klaile klaile kau ke whanau mai e klaile ki he programa te u kolo sa to epe kate koe ki a ha of ngahi whakotutu ke programa paka pau toki kau mai a mausa pe a mo pangia pe na toki hu mai malo klaile
1: malo e tau mai a honi e te ita paka ukore whamore more atu pe ki he ngalu o pe ke hufanga te mua he tal whakatapu e whanua mo e lotu u a whaki mau pe mi tau talanga whatongia me I hena te vita ka upuke pe whanga marie o ku whamalo atu ka uia ka ku hu atu ki hu mini te ua pe te vita ko mausa ena he laimi ke hu atu ke proklama ka te unofo pe o taritari atu pe I he he tawha aki o
0: Io kalaide ko kai ke ongo mai kalaide kai kai sai pe ko mau sai ni ko ku kau mai ke programa ko ya malo
1: Kaide? Io kwa wedi. Io ko tara tu ke hu ma mausa.
0: Io
1: ko
0: mausa. Mausa na. Malo.
1: Io malo mausa. Ho ka tu ko mausa. Malo. Io.
2: Malo tau la wa. Evita malo tau mo ngau e. Pe fare na pe malo. U ongo le tu pe deita. Io.
0: Io
2: ko le pe ke u fa mal malo te ngai tau katap kono to koto pe ku pa ku fa mal pe mo tu ani to mu mai ko. Le lo ai pe nga u elo tu te vita ko a tu nga ani ka ke tu ko vaka ke fa ka kau pe a ko fa mal mo pe ka ai ka ko tau por ka la man te vita ko me pe de ko pa ko ke si la va mai ko ai me fa lo tu mo o ke ko ya nga tau mo u te vita ko tau al pe de min ko e fra u manu ki to ku nga ya hon ko e mo u e ko ko tau ko me pe fa ha ka te ko fa mana te ko ai bi fo ke me akai a ko ko mo toa Ka ki mu ia kua ipe ki mea kutokanga kia I he taimi konu kutoku mai ai. Te vita, wikaini foki nai malo loa e tahe kau tangata ai te tau pehe te tau lawa ui e koe kau tangata mua tangata hino fono fai ngau e konia e society kainga kolomotua kon niusi holani. Le malo lo he weekend bene fai na e si fai be me fai ki weekend o ku fa fo fonga to se a ka mai komiti society kan ko mo tu anu sila ha popo ha popo ki ofa ki he to na family he more kon ku hoko ko ki historia no no he ku lave I ko korine ta ka wi ka tangata na no nga o le re I mai fo ya mame ka matate vita ne guanga ki fage ke holo ne kamata fuku society ko ne kolmutua ne kamata ki mu ana ui ko e sia ko ve yongo ka tanga ta a hoko e pe a la ba ko ne langa mala e kolmutua pe a na fuka ka we ki ai go ne a kolmutua me wa fe ma wa ne ka wa ko ri no kono fuka ka I lo re ki me fuka ka ko ni wa fuka ta ki mutu I api pe ku ongo ia pito e more ka u ngai hui tu a goeni o e tainga kolomotua ka mai apko kolomotua si kori pe hanga me na fai gela ve ku ato e ofa ki family hono kotoa I he more goeni ga ka pa ku ongo I pe tainga kolomotua ho no ho no aki mo tolu e family tonu pe ku tau fa fita I kotoa pe I he mo ia kori ne fo hipe mo kori he ulere ki kolomotua waifu e ngai tāno a kōri ko e whewhimo kōri ko ia ko e tangata au whamau mau buka tangata au whangaro ngā tāhano unga ngā ku o whalahi atu ka ki mōtolo ni kotoa e whāmiri ka si kori ne malolo bena e whaipiri weekend. Ko taha ia e ui he tō tangata koni te vi tō kau OG. Ko taha ne kau OG koni o Kolomotua i Nusilani, si koni New Zealand. Mago rak mea, ko mea no wā pe, ko tau fo I mea kai te vita. O kei toi be, tau mea kai kei toi be ufi, tōla te au, tōi mo kape, tōla te au be moia. Ok, to be fok mo fok talo fortuna. Ma si o ka talo fortuna ko ni debita. Mo kape. Ai ko me kai e fa ku he ai si ko mo tua ko talo fortuna. Kape. Mo ufi pe. Pe a o ku to to la tiau ko to. Ngai me kai ko ngai me kai ku ko mo tua. Pe a mo fa fe tuta ke me ka pangia. Mo la ko ka so pangia ko ha sa to na ki ya me pangia. Ke ta o me to ko ni ko me to ko ni fok ni Devita ko e toko nia ko e me toko bena e me ngowe a superi moala I tonga o ko mai ko toko ni mai ki he ki o tau api hen pe a kapau fai ngata ko ilo pe ko teimu fai ngata aene fase ni ti mo mai pe toko tau ki lawe pe tau tau tau ki lawe pe tau tolu mo pangia he lawa pe ke o atu ka toko mai ko ka inga kolomotu a pe ko ka pisinisi eni ya nga mo fakau kau ko e si me aene ke toko ni ko tau api ko kolomotu a ko e ko ngai tu tu ni ko ki ko ngai ko ta mea kai ko ba fe mai mea kai mu telefon me pe ka ka aspe fe fo fo ngai to hi facebook e ko lo motu agu ya I fe telefon yo pangi e sori pangi pe moau ki fai e tau ki ta mea to koni ma ko ngai ta la bia ko lo motu ka ko falu fu aku ke I tu la ha ko pe ngai kala pu re ko lo motu a ai fo nu mo mo a ho falai te pa le re me ki te pile ko lo motu a ho to na ki pe kainga tonga ku kainga kolomotua pe kainga tonga ya okalani ka pa ku fe ma fe tu ke faya ha mo me pa mo fe tu taki mai pe e fe tu taki mai pe ku kai ko ai to tong ye ni ka a on ai a te vita si a nga u ne fa he ma tu a ha ko ke si ya ki mo tu I kere kere mo tu I fare ke o nga u e ki ko e me e ke to tongi ko me ki mu I ko ke fa ai to tongi ko ko ha pe ki ta uhila mo ta wai he ko tu o api pa ko mak mal ko me be ta de vita ko fo mana to ki kan kolmo tu ai nusilani ko kolmo tu ape si ai ki mo tu kere kere mo tu kere kere wo fa ka fra ma unga pe ko ta le be ke o fa ka fra ma unga fa ka wike wo ta mi te mo fi ma o ke mo unga u aki ma ko ngai me be me te o kala ire ko ki fa no ma na ko ha me ko to ka nga ke ta u la ve ki ai e ku la be ta mi ko to ki mit be ne valu na kwa hafa inga mea ke hete wita kwe feta la noa kia he tau meani pake fehu I maipe o kuhanga e tau meani ko e rea whakafoki faa ko he lotu tuku maipe ka tau lere tau tolu ka ke ko e ka e kalaire o kwe whanongo mai ko usua tepe ko ene maha ku kei lere pe hala e wita
0: afamalo ate au kate koe I he lava koni hono tukuange me te whakoia pe ape tau te fito ki he chine whakaiki koe a kori e moni apita mea ke lave koe ki ai, tangata me kao pia kori hono kamata ai kono lere ki ima koe hama koe ni. Pia kuia e pefoki hange koe mea koe lave, na ke lave koe ki ai ki he api e mausa. Koe mea koe koe ki tokanga pe ki ai ki whaiange ha wakai ki ai ki he ke netu watu koe I he tainimi mahalu kawapau whanongo mai pe. Ko ta fa malo ta to o kia e feitu ke fai kia e fa ka ma unga o ikai ko pe ko kalapu pe mo inu ka va ka ku ai pe hame a ta ha bu lo to ke fai ko ta pe a pi hange ko me la ko kia ku kai ke ai to to mi pe me ko ko ha pe ke to kon pe ke wi la pe mo vai ka ko e ko me ko ko me ko ki ai na ta por kama fa aus fok na ulave ko ia ki mama fa ko kava e me me ko to kolai ta ia ko ai no fo I ko api ko hi ko ka mama kava pe ko vahe ai ngai karapu I na lere ko ia ki kolmo tua e mausa ko io mausa
2: Ika ko kawak mahino before ke kawak pa ko kalap ko lo tonga de ko motu ha mini ko e fonu mo mo a falaite pe a to kite bile pe ko motu a pangia ma kite mini mo pangia ku na e fo hingo pe fo fonga red wine go in down four in uvave ga malo gelotu he hato naki hato naki kilele aho pe peko mai bego ha ki lukuluku ke to koni ki ngai uhila mo ngai me pe api na ebe ngai kalap ki mu ka ku hango lau ku ko na uhiki ate ngai kalapu ke ngai feitu e ki feitu e ni e ka ko kawa ma si devita ko mo okusai a honi he kwai misin palukawa e ko misin palukawa u tala me ai e ta u mau mau iko kawa he palu ni mai tu ke ka pa kwa ka tangata ku ni ma fe fe ka u pito yo no palu e kawa Hanga ko ni ko e mi mi ko kapi a hofua ko tola hiko fiki lo pe uwa he po. Pe kwa o uwa he ta tau le rei he mini mi faki mi sini e kawa tau tau fua le rei pe. Ko e red wine tona kie ko malo ko maula mato ini fuita. Hai ko pak mauto ko ongo furu ko ne ako he walu e fia fi be hiwa ko fai fe unga ai. Hai ko kisai be ea ko mo oni be te vita mamafa e kawa. Ka ko hangi pe ko mena ula ve keta po karamaki mo ani ko tu fataha mo ini ihi. Tau si whakatau he ke alwe se ni ti o au ke ki mātu au nau tō e kawa. He kwe ke teke uongo e au, teke wila kawa te wita kuwang e au. Kwe maarunga tahe kawa ko ilo ihe ni ko te au ni manoa baka pati whatau e ua, alifo te au tōu noa po te au whanoa. O whakatu i pe. Ka kuke he, ia tau tōlu pe ia e kau inu kawa pa kataki motoru mamakawa o te mui tamai ka au. Tau ke ima uho tau uto o tau tōle mea koeni, kwe kawa ke i tōla he whanoa ke kilo. E kakukako e kawa alu ki olunga ke pehe ke tuwe ke alu e koloa ke olunga ke si tupe mika he mika wako e pao ke alu ye ki olunga anga e tunga whaka ekonomika pakumore ke mamao ka inga au pehe kwa haku sirini ikai ka ke haku sirini kakukake kumotua ue kumotua pakpak ka tau fua pe mea koto moni pe e te tau hanga whafeo naki ke ka malohi mo i pia e kawa e pa be ko ne ko la ko be bia ba lui fo fula fo ke bia mama ni ko me ko fo hayo mama ka ko tau ka wa ka i ngamo fo mai ta ku mi pe ka wa ku mi ka wa tonga ko ka fisi te ta ko ka fisi us dere be mo ko lu ngata mi ni ai wa ka wan u te ni ma no te u no te wa no o ko wilo ya wiya ko ai ka nga fisi be ma u ma u sias ba ko na ka wa na to ba ko na re no to fo kilo pe ta pa u ta fu bi fo ke na to ko ni ka wa ka fisi ko pe ta be u ai wa kaya hango tau tolu ke tau tango tua hafu po kakato. Kaike? Kwa hango tau anua peke mono mono peke ke ngai kawa te wita nangu.
0: Kwa whamaloa masa, kako uhinga pe foki ke tau sio, kwa uhinga foki tu uko ya society. Kwa heko ne tu ufo kange kwa mea kona tau lau jai, na urakilere mai pa siya kove yongo, pia fai wakai ke katoa kolomotua, o fai kwa liriu o kolomotua, ke kau kotoa, kau mai pa mungahi. Koe hanga ko osio ke ngai kalapu. Koe feitu kotoa hange ko tausio koia hange ko longolongo, hange ko sopu, hange ko ahuolanga, ko hofoa. Koe ngai feitu kotoa, uke pehe uanga vakai koe kalapu e fia kato e kolmotua.
2: E kwa ngai ihe ni kumahalo ke fape ni ma koe koe fakalau pe ngai kalapu ko iloi. Aye ko longolongo poto lau he lau kau au lere a potensi fatah mo esia ihuo gulere ye ko kaplo longo pe ta o to lere pe fatah mo huolanga aye ko to ka huolanga fa ke a kalapo a sopu tari matua pe a kalapo ko a ko moto ke te bile pe ko moto ne IPF huolo he matua e ka tama ko ni ai ka waya kori mo mea. Mo i kautama, kautama nanao, ai peki te ibire kolo motua me kuonga koe. O leere pe ke tātana ki pe haki koini. Ka kumore ke mama o kainga kolo motua ka mā te wita ki huanga o lawa siofi fefe. He ko uraki mea pete nao tala mai ka te au ko pui pe pe mo ka laire. Ko au ka konga kolo motua pe ka kufu motua au me ko leere mea ke me kolo tātana ki e kolo fo'o. Pako te ingo ala leere tai ki tonga ko ala ke kolo tātana ki. O mau fikirei me iai ka koe konga kolomotu ape. Ka koe anga sio ke feo hien me kanga kolomotua. Koe ngai kalapu e. Ai koe e apikoni ko urere e koe a huolanga, uiai a huolanga. Pea toi lere ai mo esia i huo. Koe kalapi e taha a kautangata me longolongo. Pea po temsi, o uiai a temsi uiai a longolongo poto he laukau e. Teka parewa te tautei lau e whaka e ria koni hanga whiri a toko. Teka whiri ka hanga nofo whakolo motua. E, ai ak mahino whokbe whoka kalapso puuia. Ulele pe kolo motua. Pea tāna ki mai ki ai, amo ko te mini whoku hau me whonu me moa ia mi hofoa. Kau mai, he ngai whiohi, he ngai whiohi kau mai ai. E koe nofo pe a whamiri me kau ngā api me whaki. Mui kau ngā api te wita koe whamiri pe whoki kau kolo motua. Kau kolo motua pe kau hofoa, he? He ganga koe kui loi. Ai koe ngai kalapoko kulele heni, he tai mini, I okalani, he ilo ke ngai kolo ki uta. Pea koe ngau whatau mua ke he pe kua ngalawe I. Pea koe whae whi aru aki, ai koe ilere pe whoke whakamahina. Ai koe whakamahina ku, pemo mwe, we, kātaki. Oana ita mātā me hala ano. Wai mo nau kalapoa nau tolu, eh? Oku kaku whae milo, milo, atonga tae apa, kaku whae milo whakamahina. He wiki whakaose mahina kato, mahina koto ape. Ai ako nga toko osa tatonga ta eapa mahina koni ku ose, mahina ni. Pako hofoa mahina katu. Ai ako ta whatau mwai koe feohi. Whatau mwai koe feohi te vita kako e koe haupana tome nao ki meikawa o palu. Pako haaki se nitu tana ke ngai kalapu he poko ia. Ave na koto. Mai kalapu koe ake nao tokoni ka nao tolu. Ai ako... Tangata kon ko vain kolo ko takitau ia vain kolo. Ko takitau ia timi ko nene to osia. Tangata ia.
0: Io ko famalo at masa e kalai ka pau ke fanau mai kalai. Kalai. Io e masa ka ka foka ke eh.
1: Malo.
0: Io
1: ko famalo at he ki hu at be mausa mini te taha pe uai. Koi mea koi no kulawe kia mausaku mooni au pito pa ufua maalo ato au pito. Koi tafakona ke lawe mai kei kawa e te vita koi kātakpe. Oko ilo oku ke tokanga mai ki hano whaka maa ke ti koi kawa ae. Koi whaka o ngā ifo ke kawa ia koi mea pe ia ae whaka fo I kalap. Ka koi tokanga ke whaka maa ke ti koi kawa oku e utala noa o mai mei tonga. O ku fika ulua ki fok ki tō ngā iha no whenga e kawa. O ku fika ulua ki ke kau tō kawa ea atō ngā Amerika. Ko ngā koe sai e nau koini. Pea ka toki ia iha tō e mea e u toki fōu mai ki heni pa muasi e ria. Ko asi mai o ku ia ia ki I ngā he kautaha ia I tō ngā tai mini. Kuna hana tolo whaka maaketi a e kawa. Pa kuna hana tolo tā ngā ki e kawa whakatau ia e nau tolo ngā. Pea o kuna aru. Tāore ki hangatona na tōru ki nā u māketi. Mahaloko meo ke uhinga mai ki ai te evita koe siokoe ki he kawā, he taimu whaka māketi. Koe taha koe mea koe ni blau ke whanki kalapu. Mantui fō ki onga tangata, o ku mārī uriu whaka kuonga pē mea kotoa. O koe mea koe koe toka ngatu ki ai, hanko mea koe kusi lawe kea mausak mōni au pito. Ka o ku osi hanga pē he taunga hi kalapu, a tātolo ilo. Ai nau taimi fai kawa e kolomotu, a koe mea bea e ngahi kalapu koe, e whangatoko ua koe, e nau hiki o fai kawa, ke ngahi feitu kaku, koe nau lakilawa kea mausa ane nai ange, oku ata ape ho tau taimi e ngahi kalapu koe a ki kolomotu, a fai nau fai kawa, pa whakafie fia au pito, kulelelei pe, ai mea koe nau kulawe kea mausa, koe ki mea pe koe afea tu ai, mausa whamore more pe, koe a kaufoke atoa ka koe.
0: Yo, Mausa. Mausa ki unmute mai pe geong o mai, pe geong o mai, Mausa.
2: Yo, wo ngatu,
0: yo, malo.
2: Bao ki me ka fuak mo no marketing, na toki o ki ke he ni foke o fisa kolo o no ewa. O fuata o talo fuke ka fu fu no ba na ma fa mama ka wa to ke tan dai pe ko ko ko ha ko ko to ko o pe o kala gri me fu fu no. Pa ni konetan la no ai, ula me ko fuata o tu de vita ewa. Ala kepea ka wawau ia me ka umuri o sio sio fili e silini I he whemau wawe ko e ka inga e wahe me koe tō kawa e. Hakona mo ni ni tāno bea kula hepe pute kawa e ewa. La hepe te kawa e ewa ka kone ala kepea tahai ha paipa mi Amerika bukune alipangana sio ka konga kawa. Fatau e ala tangata tō kawa e kiai. Ke se ni ti ke hene ngahi whemau... Fia mau wawe ana kene ngai mea whaka whamiri. Pea kato ki mkautama kuna ngawhai ko hiki o e kawa. Wangange ko ngoi wai beku ki kawa ewa te wita ka kua. Ka ngapea pehe, Ka ko sta nge ka u mama ka ba na o se ta ta men wana de ta ma ta ga de fu ma ke de ka ba. Ka ke. Ko o fu ka hu ta no fu ka hu pe ka ko ka ba e o gula hi ko ne pe o se ko gula hi pe ka ba e u. Pe a gula hi ka ba ka ko ta nge ke ki fo ke to fu se ko lo ki to ha ta ka ba. To wa tu ngwa gula. Ai ai no fu se ko lo mo la hi tang pe na family mu ka la ire me u atlere e u. Ka ke. Ko e kako e tuu ia e kawa bakmon pe e whakatanoa karaire. O wataha pe a kolomotu a kia taha pe. Ko e me a pe ke whakapāma pe kia ki mautolo kone. Kia ki mautolo kone nau toa ngā iho tau ki api. E ke hataimi. He koe mea koe utala noa i pe ke mō mai o ahe mō ngai kalapu. Ko e unga koe uinga whakene whai e kono. He kwangalawe I te wita. Me kume api ha aho. Ha aho kuna wō mai o ngā ue ake api. Takapa ko ngaku fa fo fa pe ko ta container ku he ko container ta mokonga container la fo ke wano am ko container ho tata o ku ke fo ne container ta ka kamata pe ki alu me akai ka ko me la ta fo ko fo ke he me akai to kon la he me akai ke ngai fa tongi api me fo ke de vida ta ko ke ile dora ko tonga pe ta de ma to api pa ko ha de ki to tongi fo ke prenga si si ko ni fo ki ke ile de to tongi me ko to tongi kehepe to tongi rates kiheha, rates kiheha, more ke mama o kainga kolomotua o kufai ha launga aue ai. Koe kawenga peke fua, o fua whakalongolongo pe, ai fua whakalongolongo pe ia, ai e lau kwea motua pe he, ili whaki peke he uma o lue lue ai. E ka koe whakahat pe, ko tau api e kumau pe, pe ko karaire ke iai pe, to nga matu auto ko anga eta bla ko mutu ko lo be maka to pokala ma hoko de vita ton be ke ma ya ka venga ke tauta la noe time le rein ne fuka ha ke to nga kauta ma kauta ki fa mole mole be de vita ka pa una hango sopu va na me a fe ma ke tala pe de na fi nga u ke tau fa nga mari go mai o tau tape o ma nga u a ki pe ko ho fo nga kala puna ko mutu mo pe ko ta ko mutu a pe ke fa pa ma pe ka kala ri fa pa ma ka ko e ka tatu te fito ki ngai mea whaka kolo kolo motua. Ngai mea whaka kolo ke o mai o, ka o mai.
0: Koe, ui pe mausa koe ta taimi, eh? Koe ta taimi. Koe pe mea kou tokanga ki ai. Koe ui ngā ku taulawa fukeni o tofu a mea kai I tonga o toki uta mai. Koe ka ue ni hai mea lelei ka pae lava ke toha ta fukava, eh? Ha fukava. Koe mea lelei au pita. Koe deo se tae tolu ke nima. Ko e ka uia mahalo he mea. E ko tu ufuka e api.
2: Mole mole te.
0: Koia.
2: Mole mole te mita kalahire. Aka mahe ulaka. Wa ulaka ya kalahire. Ko nau tolu nau mau kere kere e funga fonua. Koia. Ko pe kia yo tala ke to iat. Mo sika patuk pe iai ke tau hi ata. Ka ike. Ko e ngahi whamohi pe mei ulu. Ko ilo ke ngahi whakaukau lirei ke kaha u. Ka ko mea pe taha kain kolomotua. O ko tala mau pe he tola he ko wange. Ko e. Koe pore takon fai e siuperi. Ko ne ritaya he ngā ue, poka si pore ko ne siuperi o fai ngā ue. O ka kia hasili nia mautolu ke totongi ake hela, totongi ake tuku e siuperi no taimi ka ngō ue aki. Fai e ngō ue ka tokoni mai ki no tāho tau api ko kolomotua. Pa mo whawhetā ebe mo sea mo toi ngā, I he ngā ue konu fai e siuperi si e nilere tuku ki tonga, tuku hono whamiri heni. Kalo fai mai si ngou e mi tonga, ko hunga ka tio mai sio mai ko tau api. Pea ko o fati si peri, kau mai kau tangata kuna mu fai ngā ue mi tonga. Ko lawe I peo kau watkei mo piu kana. Kau mai kau tangata kekehe, I unu fai tau ngou e ngore ke mamao, ko ho au fai totongi. Ai mean ki totei ku fai ngā ue ko ni ke faha totongi. Ka, ko ho ai peko o fai tau ngā ue. Pea ku kai ko hau hingania ke o hake hata. Karaire, kai ku totongi be ke ai ke mahino I mea ko ya. Si ngā ue fai e si peri ma tau tolu mi tonga. Ko ilo peku mimi o se tau taimi karaire kua hame ko te tokanga ki ai. Tika ai. Ko mahaku ki hilaka te evita iyo. Ka koe tau mea ka ai ai pe.
3: Koia.
2: Ka pahe ka ke mawa ma ka pahuk fai ngata e se ni ti fa mone mole pe. Ki fetu taki pe ko he kuta wala tala noa I pe tau tolu. Ko koloa e aonga te mea ka ai ka ki mou tolu. Kono hono koto, he tuku peko e tau mani karaire e kovi mea kai eko aisle lei e nie kolomotua. Tuku pei ai, e tuku pei o mahinaono mea kai eka gaha noanga. He mea sisio e taha kau matatao he mehe Navy, me electrical mehe Navy na de siofi me uhila mo ne tauki uhila kone ko IC. Ke ua tutu he IC e mea kai. Ua tutu he IC e mea kai. Aini kohi ni tempo poloka, pehe to kua ka alo fu poloka e alo vai e mea kai. Kon tembe ku tutu ai he mea kai.
3: E IC e mea kai.
2: E IC e mea kai.
3: Malo mausa.
2: Mea kai. Iu. Pako ku malo fa malo tai pia ka humbu ngā ue mo e tari polo kalama koe ni. Karaire, te ha mea pa humbu ulopeko taimi maha kuto o se tau taimi.
3: Malo apito mausa ko tui peko e lava ia e polo kalama ke aho ni pe ha. Ka taki pe mo ngā tatu pe ito ngā tapu o te mo tui whakakau kau i mai ho mau ki ito inga kere kere mo karaire koe i e wā. Mausa ka taki. Kai ke wha malo la.
2: Wha malo atu.
3: Iyo, wha malo la hi atu.
2: Malo au pito e.
3: Tau tok whelo ngā ke polo kalama hoko. Malo.
2: Malo.
4: Ko e mau timi, o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngāwe lewa ki e tautahi, so tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
5: Lomo weki ka atumua e whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e taupolo kalam whakamalo sina mo whakawhiohi, ok whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila, tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o e wiki katoa pe, me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pea ko e tau aloha tei ke mahinani, e whakahoko ia e ahapure lulu o e wiki ka hau, kono ua fitu o me ua afe wa ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea ko iai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana, ke e tau rekareka katoa pe o loto aokalani, ke mo kau mai ke e tau polo kalama whamalo sina mo whakafe ohi. He ko mo ilerei mo ui fiefia, ko e moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piliki tala noa, ofisa fetutaki.
6: Tanga maari koni ke o atua i e whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Ko e whanamonongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he ono e fiafi ki e tata ahotolu noa. Fie mauho o moutoko ni ko e uhi ko e whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pe amue kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pe mwe kau me mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. Malo.
6: Ko kore whenga maari koni ke watu ai aki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mawhoi mea kai pe me i tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mwe kau meire. Koe tanga i hopa pe mwe lai pere. Ko ki mautolo koe o mwou fie mau, mwou fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mao me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki pa me tu asila koia e mao pe a me e ai. Malo.

0: konisituto nei taltari akia ai polokalama ai kautau tutuku ai ne afioko ne tatangi befoki mo lea simpare mo ngai me ai fig osi toho e vae kau sotia te teu ki e whakapatu
1: koia
0: tatale lea si one one vela tupou befoki a te vitamaka ke whakahoko e polokalama ai kautau tutuku ai ne afio
1: io ko fa malo tu linda malo opita perché come ho la vita e tal le lei ah perché fa che ilo e to tahani sio con ha con a ogni o kai che con il tempo por cala mai e ni coi popolo lu che fai che cau eh e a ogni o kai che dai lo malo con che ha per la tante no lo
2: e go un man per fai che cau
1: e un man per fai che cau che to mai lo tagli bocchi eh coia koku ma ote ma famalo ka te koe
2: malo
1: ka ma foke atu ange koe ha ha ufo tutu mai ki e polo kalama koe a kautan tutuku ki e aho ni malo
2: io malo bito te vita vega linta koe koko fafetai bege o tua he koloa ko fai te vita e fotutu na ta fai na ke hango whakata be mure te oni ai polo kalama ai so tia tutuku ke ta takai ia mamani na tao kamata mi Amerika ya mia tanta conico mafi fatto che tau tu mo atto la vaia la va per mo Hawaii per mo sane faiva per ta foki ai che tonga che no lo che sia mi lì la tu ni fu ai maton per ta fa malo de vita e lava mo ta fa co ya per ta foki mai ai che astleria che piso pe che so dia tutuku per mi loto astleria o lava mo ya ko a honi te vita ko ta foki mai ko ta tuta yo kala nini ke ko fa ta no fa linda ko na ha sem pare ko to yo ta lai wa e lo to kala ni a hon ke ta fa ma po po mu a fa sko ni o e to na fa sko ni mai no ko ni ta nga we ko to pe na fa fa ma lo at ba ke ko Hamilton ta kristu ki na ni fa la fa la ba mai ai proclama ko ia malo
1: io ko fa malo atu e ona vela
2: ko
1: e ku ko me peta ko fa manatu ke ke manatu ma pe hange ko Hawaii ku nga we me ya ke tota ko ya a time uta pe a pe foki a seria ne programa me piso pe pe a motai mo uta ko pe a seria a sefesi eh
2: io mona pe
1: ko ya pe hange pe ko ko Hamiltoni ki to ta ki a ne ko pe kak ma ba he foki me o kalanini ko ta mo uta ko i o kalanini ko si ko sta nge to o mai bien que te coe.
2: Caige. Que fa malo pe co si deita co fe unha pe fai fe cau ta no no vo beta fai fe cau. Cai a de tai mouta to la hi pe fa nau co co e
1: me co ta pe. Stai mi que que han hecho a que to tai mouta me ta malo lo ton ali. Con ki la la ni tan un sario que holo, eh.
2: O fai fe cau vo gui. Ton que o mai ya e pa ton gui.
1: Mai ya fa ton gui ta ta mai gui. To la ki ta mai gui. Caige. Ko fa malo atu lava ki hanga atu kumai a kamata nga kakokole leva ke kamata leva ke ke fe ke ha ha mea te ke siyo ki ai e tu atu koni a ngawe he kurahe ngai mea heni na yongo ongo eh
2: oi
1: ai ke ki kamata mea malo
2: io e te vita ko fa malo lahi i e fatongia ko ia ko ga ko e na iai e kau mea fraeiki kau sotia nai na mau fa hoko io kala nini he ni he wike kuosi pia ko e tapo akia ai lava ki mau o ko e kai ke puria ki mau tau le fatungia so tia hono fataki ai o wawe putu ai kau so tia tutuku pia nai fatu o lalanga pia me iai e no pere vehala e te vita ai fakau kau koeni ko nga ko si ohno tataki ko ni e ifi a he psipa ko ifi pe fukia ma unga we aki i New Zealand ni ka ko ko ko tatai ko ni malolo ko fai kau teu misinare a toke lau ko kau tama ko na nau tataki mai ka mata mai a ifi ko no foha pe moe moe ni wha anau pe na ka woi mon wha mo puna pea na nau hage uri ae ongo makehe ia nau tolu he nau sio mata e ngawe na mawhai e kausotia tutuku a okalani ni ano whaere ai mea whaiki oi tanta iki whaikau malo loko e ni ka kausotia tutuku koi huhe ono ua te vita pea whai ai ai tala e ai whaikau pea mwe maa whana e whanau na whapapau i te nau foki mai nau foki kotoa mai ai kauihi a so dia pau pau fitu taki ai ki he tau fai kau kwen ko paula moala ki tau langa fa malo hen paula ka pau ke whanongo mai a o loto lerei o ke tuatu he pesi a he kau ife so dia pe a ko o si mao e tari mea i te vita ko e wike ka u i he tona ki o no e fiafi fai ai ho mau whataha pe a koe taha ia fwoi e pokfou e tau ngā weni ko e foki mai e tau kawifi ko hai e lava mai pe a koe oswanongo pe ki tōtō lahi e tau kawifi te nau o mai e tau whataha ki o tau peisi fai anga kalampe ka e sautia ni matolhui wa Christa Float I o tahuhu I e fai anga lotu koe ni a isiasi o he pisipa o tau whingawe aki I e lolotonga ni e te wita te foki atu ka koe ka waha mea uke tokanga ki ai I e mea koe ni koe taha ene mea fafiefia a mea koe ni ku tau au ki ai malo.
1: Ia ko fa malo atu e one vela ko e mahi noin ku ke tuku mai a whakataha e lava nai ke a ki hanga tuku mai ke tau ilo ange ki ai ko e whakataha ko ni mahi no ku ko tui pe na e lave pe ki ai hanga koe kono e tataki pe e no pere a behala a whakataha ni ka koe ta kono tau mua ke fotu haifi
2: koe kono tau mua ia teita
1: oia, kono tau mua ke toi tānaki mai e ka wifi a sotia
2: ke nau
1: mua fefe rewa ka pauto e aha tāme community
2: e teita, koe konga ia, koe taha ia ngahi mea koni koe tau koe mea koto ka pē whaihono palani mo ngā aui kei o tau siofi community e lama ke nau ome o whaihafi ngā aui aki mo community lolo tonga ke taim tatau pia te vita tō lahe ka wifi a sotia o nau whaihiwa pe whaihifi nā tohe ngai sias keke I New Zealand pe kona ngai tare ni tika wā ngai ngawe si asi pe kwa skamata pe ngawe ia tamai ki koni meitua me community e kau ka wifi ko ia kwa taimu kete te lau mea ikoe o au mai ke ni manatui ko vehala lahi abino ene ngai koneksini ana heni ki he kau paipa ko niko he tafakwa musika kai tau te vito ke mala ko niko oi isi e koutu ke te vita mahalo ku mahina pe mea ku ki he o fewi
1: koe fewi te foki ko huinga mahino ko ka wifi ia ko mea e tataki pe e sotia ka kona ku faka ata pe ke community ka hataha o ku fie kau mai kia he ku ke tau sia ke ngai ifi ko ni o ku
2: iyo
1: ngalere iyo o ku ikai ke lau pe ko siasi
2: iyo
1: ko listu tu ikai o ku me alo sa na uia kau e ngai mea koto
2: oia
1: ko usi o koni hange koni ko mo faka kau koni ke toi faka foki anga we konika moto pe ta ko tu pe e ya no le le ke ka u ene tu wa tu body wi ai menga i me ko ko ta ha fokia ha me a ta misi ki ai pe ke ya i ha taimi ku lava ke ta ko ko ta sio ke ni lava ko ha moa
2: ko ya
1: o pe sen ta ka ha moa
2: po ko
1: e ko ya me ya e ko ya nga ko ku va kai ko ta fa ken te ne lava fa nga i me ko
2: ni
1: a sotia he ku winga te sio ki ke fenga a ke pure anga no silani
2: ko
1: pure anga tonga I sotia
2: sotia ko ia
1: ka u ia he nga he me pa ko to la he ta fa nau ko nau sotia he fonu ani
2: ko ia
1: ta ku no ia fa hinga ku na wa o ki olunga ke tumu tumu ta ku ia me fa hinga o ku ikai ke nga tape I sotia mo nga nga u ke pure anga
2: pure anga ko ia ko ia mo ni
1: ko ia nga pe e va kai ka ko ka fo ki pe ka te ko ke ta na ki mai pe kuia I hafaka kau kau pe he a kulupuni a kona seisini koni a sotia ke sio ke ngai mea koni ki tahau malo
2: Māre wahi te vita e koe whehu I mahui ngana uke o mai koe ngā koe viso ne pe mui tau mua ka koutui koe mahalo koe tawha geni e wawe taha au pito e nau hu mai o whee ngā tu koe ngā koe nau whikau aki pe mui kau sotia koe heni he tawha ke I ilo lahi au pito pe hala ia heni e ta whakoi ia. Ka koe mea mōnia, nai osi mea mai ak pia he hou eiki, e whakau kau koi ia, e? Ai ako koutui te vita uta tui, e lava he ta whaaki koi ni ke nau hanga o whanau I mai, pia ai whakau kau mui mea tau mohe misi o sio ki ai e taimin. E tokon lahi au pito ia ke community pia mō tau kakai foki, e? Ka tau te vito ke tau tautupo. Ai ngawe koi ni pia mō tau mua kwhai ki ai, e? Ai sio ai kau wifi mahalo no taimi benia te vita na mau o vare I he ai tau te vito ka ia koe ki tā makoni ko re o toke lau mau ilo he tō lahi ai ki tā mea koe ni he mala e musika pe ka sifa tu pouniwa sio sifa tu pouniwa pea mo paula moala pe se kau e kau ye tamalele au pito ko ye ne tu o poke poke mai tau fa nau ga te kare o toke lau na ma wo vale he nau fie fie ke nau foki mai se ko fa nau ni na nau no fo pe tu ka tau lue mai pe a hon ko nau pau en ho la roto pe o si to e foki mai to me mai ai a be hala e tau mai he tona ki wi kau pe o si tu kwa te ai ai chutunia pe moe fekau a vihala pe kuna wusta iyo kotoa mai a Paula pe moe whana wifi
1: o whamalo atu vela e pe a hange pe kumea ko ta ta anua kiai ko ta inimi a whengau aki a pureanga o e fonuani pe moe pureanga to nga i he tafaki koya o sotia e
2: we iyo
1: ikai ke ngata pe i he mea kwa kutai min en i tau siyo kiai hange ko e hoko koe ngai mea i tua pureanga ai fagamelino mo mea koia o ku kau mai lewa ai pureanga tonga ai kausotia tonga ki hinga au e koia e vela e
2: kono
1: au ngā ia ai tafaki ko ni mo mea e taha o ku ikai ko nusilani pe ufe au ngā aki koia tamosotia tonga e
2: iyo
1: ma mani ngai fonua kotoa ngai fonua kotoa o anga koia e kusio o tatau ai pepe tau antahe ko Manueli, mantui ko take ko Manueli a Britannia.
2: Koia, koia.
1: Pe ku tau antahe, pe ku tau hape, hange koia. O kuia i fafafo. Koe mea ko koutokanga koe ki ai, i tainimi. Mei mei koe tau fafofonga pure anga tonga ke ngai fonua kotoa i mamani tainimi.
2: Koia.
1: Koe haha o maui ai.
2: Koe mon lahi te vita, koe te utare peho feo ika, kaifuke hataha e sio mata, sio pawa i kokoe. O ke lava te ngai mea ai ko ngā koho hoa ke ngai mea ko niko hake ko mea ko niko whai i Nusilani ke whi iloa ki ai koe pia moe kovana seni are pia ke si oi ke mauga i tau kausotia o mateu i ngai whonua muri nao mā waiho nao ngai matai tohi i whonua koe ni pia kai ke ngā tai te vita o kai ke ilo he tolahi tonga ni lahi kautuleka sotia tonga na uomo treine kausotia Nusilani kai ko ia pe o kui asere elia ai kauleka tonga sotia ai pia ku walpe te vita uke osi whanongo pe ai hono hanga heki ireka tonga mei longo teme o mau whakakātoa ai rekuluti nai huai a Astereria whakakātoa kau ia he mea whakaofo he tau whanongo pia ku kai ko ia me te vita i Amerika koe si i au hoko eko whai ako he marini a Amerika wako toi peon tau ona e ua lo tonga si a pani he tai minu whakaose osi ono tau he ngāwe pia ku lai mui kautonga lai opita kautonga ma o lunga au pito he ngai potu ngāwe ai sotia kai pepe ke tau whanau tonga pia mui tau kau whafofonga ngai pureanga
1: eko e mea lahi fokia e vela ko sio koi ki ai o hange koi ni ke ango te tano pe inu silani na iai e ai taimi kwa oku na to filifili me ngai yako nu silani a fana wako o po pehe ko so dia te na te uye ni ko ke ka u
2: ko
1: foi kosiko ya na mau ki longte
2: wa
1: ya for man
2: kanu silani ke he pe asele li
1: ke pe asele ai ne mau he ki tai ne ko ni a me ko no filifili ko ngai yako ni mau tu a mamo
2: mo fare wow
1: kana nai na yai eku fakau kau mo tau mua ke ki tahine na tangia alu he Air Force
2: koi
1: pe kuhinga te kai ya koi ami ya pa mo Navy o sea ka tama pe he ya mau kolo kan te kai ya hata alu he Air Force o ta tau pe pa mo mea konu ke tau noa mai kiai a mea konu hoko ya sereria
2: koi
1: alu he masi ini he Air Force kan ne hanga ikuna e ko si taksi perfume ala e te a u ke tunga ko ya e bela ki tunga ko ya pe a ka pango fo ke ki tai ne ko ni na ne ma ko ya
2: anusilani
1: ku fra iku a ke fo ki ya ke fo ki wa ve ko mo tua
2: oia oia si
1: marela fo ke a fra iku ya a ke ba ke a ve no te wa ve ko mo tua
2: ko mo tua ko ya
1: kako fukamalo au ngai mea pe tako fiefi au hange koni ko mea kelawe ko jai kako hinga ko ekfeu ya nenai keke sio jai mei ko ngai fafofo nga tonga kituwa purea nga katan sotia
2: monia
1: tako fiefi alahi fukiao He kapau nai kai ke wano ngai mea koni. He te whitau laki whee pa moi...
2: Kovana seniare.
1: Kovana seniare.
2: Ai ki fua ho maulo toi.
1: Ko fuwe i tau laki ia.
2: Anusilani.
1: Tau laki anusilani.
2: Kona opiste.
1: Ko toko taa ia hoko ha mea. Koni pea tuko ke pehe, ko pehe ia.
2: Si fi awahi a mau tolu kai tau te fito ka te au yksi atu ho lai taa koe ho mau taa mai teita nai make he kop nau peni ko ho mea fai taa toko maino a te au tako mea fai taa ia fai taa e fifi
1: koi ya anu alo pe foki koi ya kovanseni ale koe pe
2: ene kau kai kai miti amu
1: ya koe ne foki mai ya koe mei tonga ene me atu koe ki tonga ki he tau te au ni manoa kon istuto
2: koi ya koi ya
1: pia mantui koe lava e koe ni ko osia ai ako e kau kateti ko
2: pasifiki
1: ki Waiulu
2: koia
1: pa koia nai ha ko fafe falang langi a hono foaki ko hona ko ha ia foaki ko hona foi
2: io e taha io e tau fetu umu pangai lakanga ring io
1: si os na osi ben na hugi tua ko kateti ofisa os alwe foi fetu
2: koia
1: ko ngai me ai ako papu hangai koni ko ngai aho insecte u aho whamanatu ko sotia. O ko, o ku te au ke ngai, mea taha koe, hangai ko hai komisiona Siapani,
2: koe
1: whamanatu ai aho koe a oe tuio Siapani,
2: Siapani,
1: koe. Te alu ki ai o te mahe ni ai mo. Ka koe mea ko pou pou lahi ai koe ki e ngāwe ni mea. Koe mea ko nofo ko si o koe ai, ke tau hange ko haamoa, ke uraki ai ha tau sen ta ko tuipe, hange ko
2: e
1: paresteni, ki amo fuiki, koe sekretari, koe
2: kakoia,
1: ka tangia, ka
2: frakseni, koe moni.
1: Koe ai hanao kau kau nofo pehe, koe aho koe tuuai, ko hai e ohake, e tohi e historia, ko mou tolu, ko mou tolu, koe mea koe, pa mou fa maloa ka vehala,
2: ya
1: musia melie pa meitonga
2: meitonga bona bito
1: kai ni wo paua e hai komisia na ba me a siaina a tawai
2: koia koia
1: na wo ma po po le ko me ko po po le ka mundo
2: we ka kai na ma te ki de na wo fai fo na te vila ko mo na bito me ko ke fata no ko ki ai kai ke la wa ta haia o toi te ke ie foi moni ai aunga ko so dia ki o tau kakai e ngai whunua muri. Kau ko kamata ke Asia ke hono ngai mau i ngai ngai ahoni. Eka te whito ki New Zealand, ko ta hai ngā ui si whai he paiseni, mau tolu ka atoa pe, sekretari pe a pehe ki a tangi atu kuaf. Mea moe toi ngai si whanau, soti atu tuku i New Zealand, ko e mau mea ufai, te vita, na ki whatonga i pehe tu wana hango o hake, koe ngā ue kansolo nei whai i pākalahi eni manu kau eni. Nai kore mai ai, kono fafe mai ki mau tolu ke o matoen ko ari vai lolo pe mo lute wai e nau koneksini pe mo siasi e ki kau ko e sas tonga o mau o ato fai ngā we e whaka ia i tonu kau tama he kaun solo e nau poho vare ko pe nau feinga ke mau koneki e nau sio ke ngā we nai se tape ngā we ke fai fai wike tolu na mau ta ipe fai ngā fai hoa tolu ane puna kakia ngā e nai mau e fulori e nima nai hua iai wai ke e fukuni ko e akau e ne mai o folahi na mau huo i e pu e ria koia osi hiko osi ka nau sio ke mau koe foi poini koe utanoa hau e tamaka un solo tala mai o ku mau i peisi fe ia ko batuka hau bui ngā koe ngā weko ni nai tonio ke wike tolu hau a pe tolu ho mau ngā weko ilo me siasi koe ni koe kau sotia tutup ki mau tolu heini o tange lahi mau ngā weko fai mo kau solo mono tala mai feitu ke ke au mafufulu ngahi vai tafe lahi ilo katoa pe mo fuike mo me se mau fai hola ngā weni koe mau kumi a kere to a kau ka koe nau toki sio mata e koe nau sio mata e te evita e kau fofonga koe kansulo he ngā we e mau nau sio mai ko hukutau kua weni koe kuono fai koe ke nau amanak na tau o kou kei lava mo mo fuike o fai e kuo me nau nau tau fuki koe mea e koe a te evita koe ko ngaha tau si no tau kolu e ana na man man media ia nga we gonna fai ka koe poini foki nga fai nga mari ko ni tau finga kai ke ia fai nga mari ma tau senta i fono ai tau finga he vitu ke ke i koi
1: koi ko ka te io mo ne apito e vela a ko vi pe ka ta tai mi e
2: koi
1: ke ta tai mi ku fe fe le va ha o si o ke tu ko ni ai organization ni ke ka
2: koi Oku. Oku.
1: Yeah. Oku mo. Nga we yo mo si yo ke ka au ke tu u ha mea ke mo o si ku hane ko ni ko ko tai mo uta ko tai ni.
2: Iyo, iyo.
1: U la ka sana ke la kanga ta ha. Malu ta ki malu nga nge e tai ni ta ke fai se kau.
2: Ala la ke fai se kau.
1: Kaku pehe au ya ne la kanga tene.

0: takai fo yongo ko ya ne to pa mu ye ya ai di pe mo ma mang e ma si mo ma loto ke si o fe bi so ne ko nga ko ta kai ne ko e ma ware de vita ka ba loto la ve tu e ma ta pa pa wi fo ma nga we fata ma ma te fata ma ma fata vi vi fata i nga ya hon ye si lo be fe tu ma pe si ai ni ma to lu iwa i o ta hu ko ma nga we fata be fa na ma ku pe nga ma wo ki ta o ko ko ko ko nga fa ma si no ko fa nga me u le motivate ki ma to lu e ma si ai ke me me ko fa nga ta ai ka ta ma lu e lu e tu pe e
1: ko wi ko ta tai mi e bela ko pe ta ki minite u a pe to lu e ko pe ki me fa os ko lo to ki
0: ai
1: ko winga na to ki ilo ki mui koko na ke ma ho mo ko si he tai mi ko itonga e bela ki tala mai ange na fe fe ho ngoi o hanga ai ko te ka ki me si si ia ko fu me ala ia ye nga we e te hu pe te o si ko ne he me te hu ko ia me me ni ko ki ta ku te kapteni ie Hei ilo, kako mea mahu inga koki asotia ki tau e te whana. E te foi whana koe whai, ke mate toko tāko te whana i. Angere koe kosko na tokosi.
0: Koia.
1: Toko tāha whana lerei tāna ni mahu whana lerei tāha. Koia. Ki tāhine me longo tēmu.
0: Asi.
1: Mantui sio ki ai. Ko tāhine.
0: Koia.
1: Kana ne mahu e ia e whana ni. Fefeho o ngō i koia. Ko hui ko mana tui hakeni. Ki
0: minite tahako ni mea, tuku mai. Koia, maa loa te mito, kai whainga mea fuka ki wha mana kohono tala noa, i ka kohono moni te ita na e, iai pek toke ke he moi kui. Na kai loto ke huo sotia. Na ilo beta o aika me mosia merie.
1: Koia.
0: Kono moni naku ofa pehe a pihe naku tupu ake pei mra vapuna. Vea naku wha mu te walo maa mo iai. Kono moni na kai ke loto atawa, na tuka ngata maule klutia mautolo. Kana tuka hui api, ke utoi whakaukau.
1: Koi.
0: Ya uwe tunga na ihange kui o holataki au kia seria. Paka unga kui fi heka wakapuna. Pea ualu heko ilo na kai. Kana kai peke fie fia heko sotia koi kona. Kono moni hoku mafu. Pea uwe kia honi, heke i ofa peo he sotia. Kana kufaamu, kapau nai loto iku kui. Nai loto kia olu siya tautai. Ako ni tāngu mea ka whetū tōlu mō tawai ka ote mō tawai pūke kumopu. Tōngu kumopu nā ke mawahe mihena. Ako inga mea kumea te ita kou tārango fua pe ki ai. Ako hoku mafu o kei te holo mea apu kutari ai.
1: Māri, iyo. Ko hui ka tatai mi, ulawa tatai mi. Iyo, māro. Toki mahi nana ka te au ko pehe. Ako e tanga tani ka fu kapteni eni a rikuruti ko ia. Ko e rikuruti fi haa ia a vela.
0: Ko e rikuruti wa walu. Na mahu fataha mo e tamai fifini. Mau tōu. Ainu e Mario Mofu e tunga whasi.
1: Koia.
0: Taine taha ko tōwe whina a Talaiwa Pālerei o Amerika. Ia wai me taine pētā haine ku Mari Whaikau se stonga ko Langoia. Ia. E mei pēa. Koka ainga pēo o. Mari e taine taha bea moe tamakona o teita hapoka nai polisi.
1: Koia.
0: Ko vea. Mi haa ano.
1: Koia. Ko kai ake au e tōtāko.
0: Ako mau tōu e nasikani moe.
1: Koia. Sa do ta ko to ko me pika skani. Na ka fuka skani ka na hala ne foi fa na hala. Foi ma fe tol na nge ai. Foi ma fe ta na ta. Foi u hala, ne? Ka ko fa malo at ka te malo a pito la vlere por gama pe a ko a tu pe la vlere i fa ta ko ni pa mo.
0: Io la va io.
1: No pe le i we ke ka u ko me a o ma u inga.
0: Ma u inga pe
1: ta mo la va ke fo tu e i si.
0: Sì, quello poi mia monia.
1: Oia, perché lava che ngau e che community, che fare per ngai fi. Capo fa malo. Malo, capito? Lava le da per la macchi.
0: Malo a tu.
1: Malo linda.
0: Ai.
1: Lava le per camma coi causa ti a tutto. Malo.

koe tātai mi kua hoko to tono aewa, ko e polokalama ko iau koko, ko e taungahi o ngongo ia mi Australia, pea mo uheina I London tui fua o atu ai fasi taritari o e polokalama ko e ni, pea tautok foki mai kia uheina mo e taungahi o ngongo.

0: Kangaroo ya seria to malo I red rose square a Englandi eh so kan ai timi malunga ya eliki o se hanga matemato nga tu wi fona to eh ai ko ke lave mai reva ko liki ya kuna wa na to ke tunga lerei apito apito venusi eh ka to te ha me a peloto ke ta na ki mai ke ta fanon ya I ya fin pa ki mu apata mava malo
1: ko ku fi po po pe he wi la hi vela ra mai tonga wa ka puru pe una si tu telinga ki he moana pasifiki eh ai ai ko ha e ola ke ke o ku tau tu pe ku ko I he fraha he pulanga e a u e I ai pe ai ola le le e ai a kono ko ni e he ko ko ko tau hala pen ki he ki World Cup o ku ka ki ko tu ta tau mo mo tana umanga ka pau e mate ai moana e ka ki tau ko e World Cup hoko mai ko ha mo mo tonga fainga ta ke na u ma ko nga ta nga be ya te ki
0: io ko fa malo a Venus malo a pita ka mai la valere ta programa ta no ma sporti fra ofo ofa a pita to kon ki ya ti ka fa nongo pa pe fo ki ya ki mo to fa na wa pulu ta fa malo ka Venus malo a pita Venus ta mo nu a te pita nga o weekendi malo a pita ko e ta ta mi oku toi ta community nimba toi ta bit nimba pe lava le ko lava be ta timing ga ta no mala spotiki he fia fini malo apito kambo mea

0: kovai malala me kauta a plenit kas me na fana ngono ngo matua ki ge weekendi malovai
1: malo apito te vita pe atoi pe foki ai fatap ke ho eki tau ma foki ai tonga ko to pe mo me mai ke fai ai pe foki ai fo fatongi ai kauta hani ke tonga ko to pe na ngai fe ma me alele na lava ke tiriva te yuti he wiki kosi o kala nini pe ia pe mo me alele foki me katikati pe lava foki o atu mo ngahi SUV o manakoa au pito ia ko ia ko fefonanga aki ko ia a family pe na lava le reo tiri valte u ko si ka pa mo fe ma o ke mo me hanga ton mai ki ai o wala hanga ton pe ke pe si ko ia planet cast ko pe si ko ia a ko vai mala ana to kala ke mo mata tonu ai ngahi nga we mo fo fa ton ia ko ia planet cast o fai ke ka nga fi fi au ki te kai nga ko ia ko ma wa te na ngai me alere ko ni ko fo fa ton ia ke family ko ia kai nga ke lahi au ki to pe ta ngai me alere kalas ke ke Kata te fito foki o fufi e mau au pito ai yuti e. Kakulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau me Toyota. Pea moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa fukatawa mo mea lere. Pao e ngatahea ki motolu kotoa pe mo fanongoa mai le teoni. Mo fetu tak me ke te ahe vavetaha ko iha kwa mo fie mau mea lere kotao finance. I mautolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tuku ate me alere uko osi. I mautolu ko ia o mou vahenga pensoni, lava lere ke utokoni atka ki mautolu. Ape me alere ku mouloto ki ai, pe alava foke ke tokoni atka pau ka kia hao license. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mauha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e he Nelson Street I onehanga ka moumea.
2: Oku tamu a ai nima tol kaha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko fatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network I he noa valungiau fituono tolu tolu whāua Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke fetu taki ki he maumafai o gnau fuotuu ai ngahi makatuunga ki he whakamafolalea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu onono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu

0: taimiko hafeto tonu ai nima. Ta hoko peke tau polo kalama ko ia whakamuimui oi ahoni, polo kalama ai kainga tonga, community I he wahenga waikato. Me rini tau whalele, malo e tau mao ai ahoni, malo mo e ngawe me kau vai.
1: Malo a bito linda o tolo se pasi, ngā whaida o ngā aue he ahoni bea, o whātu ki a koe ba mo, te vita maka malo e ngā aue mihina.
0: Malo, Meri, ni whake atka te koe ki whakahoko maha mō polo kalama, Malo.
1: Malo. Ko atua be whake whamalo ki te koe linda o tolosi. Pasi ai, pia piheka te vita maka, pia mō Malo toi, ai, o mai mau pe whainga maari e ki he kāinga wai kato, he wike ua kotoa pe ki whakahoko e mau polo kalama. Ki mō ke whakahoko e polo kalama, kukore pe ki kamata ki a taulotu. Munu ia, ka koe tokotaha whakapo uri, o kune kumia e whaon teni o eku ilo. Munu ia, ka koe tokotaha ako, o ku ikai hiki sia ene mo ui, ene ngahi lava mea. Tukuan ka kato mi holo to, e ngahi ako kotoa pe tu ke ai ilo I o oku. Tauloto. Whakafeta I kia te koe eki. Whamore more I ki mautolo he maungahe anhala. Pe alo ofa mai ke te ki mautolu, mo whakamafeia ki mautolu, ke mawhoki atu ke awhiona. Inoi ki mautolu ke oana a mau whakawhalawa, ia toi taha mea te koe. Pea kumuni mao ki mautolu aki o fwa ki o fwa, a mea koia au ke ofa mo hoi fua ki ai, pea mo tāo ke awhiona. Hiki hake ai tūnga o ki nautolu koe ku tui mo oni. Pea whakamore more a ki nautolu aki o whakamore more, Moho alofa. Koe mo oni, ko koe, ko tokoni he tū tā maki. Koe mo uibe, ia te koe. Kore ai bēki hūwhanga he ngai whakatapu kakata o doa bēku o ngai kamata ake ngāwe a ngāwe a hōka e tāmo e mutu ani ke whahoko atu a e porokalama ngā maheni e tākanga e tau fuhe ke hewhia fini. Kore ai bēke unga ua ki hanga hirea mahino ke lava I motu anio whiago taki. Lelei mo ki mautolo kumea mai ke polo kama. Ka ia I hanga hirea e tōki tuka ta hufanga pehe lotu. Ia honi wai kato ku au awhia pēpea ku kamata ki hau foki a momo kōmo no ngahi anga. Ia ku lau maari rei pēta hene ko ana seini tupu viho lami oi ka inga me he wai kato. Koe tau polo kalama ki he ahoni. O kunga rala he tolo e koe ula ki koe ki yongongo nou nou pe me he kāinga me he waikato, koe wā koe whao māpa opo e ngahe ngā ue ai tākanga I tāwhoe he wike ua o tōku mariu atu. Pea ko hono tolu koe hoko atu pe whakatala noa, whikau aki moe polo kalama taki lelei, whakahoko mai kāinga tangata pasifika waikato, tato te fito ki hiono whasi isi, e whai ia, moe whao mo weweu, moe whao mamahi he anga nofu, I he community, ba pēke family. Koe ongo nou nou bēni pa me he community na e lava lele e malanga taha e kāinga lotu Methodist o St. Paul pa me he ki St. John mo e Hamilton Methodist Parish o Hamilton ni I kāinga tai kana e whakakoloa he na e kaumai ki ae ni ihi me he sa utata ke tse mani ko e sa utata tau kapo mo e kāinga me ngā he sasi ke he pe he sa pate ku o si pia mo e whafikau sea vahe whonua tonga nu si la kalolo fi haki. Pe koe tangata mala ngā whoki ia. A ia koe taha bēni e ne ngahi a ahi mai, pe a koe whakaosi osi eni e ne ngā ue I hanora kanga koe whaifikau sea, pe tēne mālo lo he tau whoeu. A ia koe atana e tala munu ki he tangata e ki whaifikau. Ripo tēne me ngahi ngā ue e tā kanga e tau whoe, me he tawak whaka insiniau ke lelelelei pe. Kono sa manga maheni kono laha pito e seves e ngahi mea lele ko e whai tau momo ko eni pe a o ku mahu inga ke mahino ku ngawe lele e mea kotoa pe ke malu ai o whifononga aki I e hala ai kono cheki be ngahi mea anga maheni hangi ko e lolo ko e vai whamoko moko ko e ta au fini mama e vae ko e mama kotoa u ngawe me ngahi mea anga maheni u whahano seves whamahinao no kotoa pe ai ko e konga be e ua ki tau toi to kangangi ki ai ai kono fitongi ai check mau pe tau su tau fi a mono fu itisi ko e palo pare ma ko e ufai fa da pu ko e ko e tete ko e fohe he taimi tau fi e ko e ai umelele ai pa ko e tau tau fitongi be su tau fi tau ko e palo pare ma ia ko e piko piko a ufai fa da pu ai tisi tau fi ai ko kon ko no wa ku mahi no mai pe ki nga hi me lere ni hi ku kai be fai ha to ka nga ye ki no service he time do ton ai ko la ka ke ta e ta be u ku kai be to ka nga ki no service ai ai ka nga ton ko e fa to ka nga me fa mana to do be ma u nga no service ma u be ho me lere ke i lo ke time ai nga hi mau mau ke fa lere he ne ke si si kai o wa to ki o atu ko fu la hi mau mau ko hi nga to e la hi nga fa more pe me tawak fwa uhilana e lava e ngāwe lahi ki aisi whamo moko aia ku ko aisi ko niu tuu pe he trailer ko uhi ko e whamatala e ouna fu mo moko a pito he taimini ko hi poloka a ene ngahi foyaka o kui hene loto aisi au ni fie mao pe ke he moko moko lere ko aisi ko e niku pure e mo moko pa mi he femistet ko aia ko e kasi mo tolo ko e fa 2000 ai au kui ai pe tu unga wae ai tolu ai koe ulaki ki he tawhaki ki he whakamomoko pa koe ua ki he tawhaki whakamāwhana pe koe māmāwhana pa kono tolu lewa koe pāua ai koe tutuifu ki he tikiri Celsius he nima ai koe, koe whainga mā moko moko eni koe fie māu ki he foiakau I he ngahi u aisi whakamomoko ki ua toi ova he tikiri e nima pe toi maulalo hifo he tikiri e nima ai koe moko moko fe unga eni ki he ke tolonga I aho foiakau I ho aisi ai nei whae ngā ue ki ai I kai pe foki ke toi lava o riri uia ke alo moko moko pe alo mā whana tu mau pe he tikiri koe taha ono poine hiwa toki hae toko taha ngahi aisi do tono mao koe maha ae kasa kwa pe koe refrigerant ihe aisi pe aku iloa koe kasa ae kono whakafonu pe kasa pe a laba lewa ki whaamiri koe ni o hohoko lere yate nao whakamaketi hala koe winga koe mau mau ae e nao aisi ae koe mea ulakia koe akoba miheni kauku lelei pe ae femistet pa pe ke femo kapu iho o aisi ai ko me ko mau mau ko maha akasa pe me nga fa computer to ke ta lau lau pe al o amanaki ke ahia to ai to ke ta ke mo tsau te ki tanetin o fa hoko ai ai ko fe ka wa ki mo te te yo ta ka nga tonga ke na ulava fa fa ke ke e fili pe ko skema yo o nga we aki ho telefoni ki text ko telefoni ko tohi o mai he meiri pe koe tuaki he marketplace he Facebooka koe e meiri maunga he tuaki koloa ke whafou mai he social media o hoko more ai e naunga hei whamatala pe he kuai o more e naupanga aia koe ako koe niki ke kapaute ke lava mai kia he weekend koni ai whai he au sāpate he taimi nima he St. Kilda Tongan Methodist Church, I go fikani mano he Queen Drive, he abongbong. I go gefi lava mai kia he vahetane tini, ia e toke ta abongbong ke whakahoko e ako kuia he osi a lotu. Ko kongan kohono tolu, whakatala noa ko e hangi ko enau. Lave kia he wikoosi, ai mamahi, pe oke ngai whamamahi hoko I he taimi koe kia ki tau tolu, kia ki tau tolu, e anga koe e tau nofo. Ai koe hokat bene whakatala noa, whikau aki mui polokalama, o ku whakahoko he community pasifika, he miri toni whilawe ipa mo e takilere. Ai koe kunga taha e polokalama takilere, e whaia e whakatala noa e whiafini, whilawe ipa e tau whaifononga, ki e whakafo ou e tau mokui ake ai whakamore more, e ngahi whakamamahi. Na e lawe ai e tau mokui he kuhiri. Ai koe ngahi whakamamahi koe ni, ikai ngata pe he whakamamahi whakasino, koe whakata mai, o wesi ai e tau mokui whakalau maari. Ka whakafoki e tau manatu ki hanga e tau mokui mo e ene whiriri waki mo e whenga ki he whakaraki mo e tau mokui whakasino whakata mai, ka e te pu e tau mokui whakalau maari. Tawanga mahen, manga e tau mo ui tonga, tau tupu hake, ngahi motu iki tahi. tau hiki fo nua mai ki tonga eiki nofo hiri ngai whamiri ko ui ko whenga wha ata mai. Ta tau be si whahenga nofo i tonga eiki ka oku nau nofo he ngai kolo ki uta. A oku he taimi ka e mao e to tong pasi tau nofo hiri tau ngai whamiri kolo. Ai ko ngai uhinga ta tau ko whenga wha ata mai pe ko e ngā ue. E ngai whiki taki pe he ni hoko e ngai whainga ta he anga e tau no fō la vea e ngai loto pe tau hiki whonua mai pe ke whonuani mo e ngai whainga ta ia ko ia mo e kai pe hato koni ke lava e ngai mamahi ko ia tukuanga pa mea tiki tau tō e ko talanoa ko ni ko tokola hatu ki tau tō na tau fōua mai e ngai uwa i hala ko ia pa ku tōlele ai pō talanoa ko ni kia ki tau tō ko he ngai whaamiri, pe ngai maheni, pe koe kāinga lotu e tau mātua, tau hiki mā nofo ba mō ki nāu tōru, to kone ai whakatala noa, ilona whakatupu ai ha whakaukau, ke whaiha ngā ue ki ai, he to kone ke whakalaka e tau mō ui ki mua, he anga e tau mō ui whafo i tui tui, te anga e tau nofo a whaamiri, ke anga e tau nofo a lotu, wha community ma wha sosiale. Koe boini mahu inga he whakatala noa he wike ua kuosi, ai paloparema te tau whetauraki moia, oka i kai whaiha ngā ue, ke to'o e mamahi, na tau whetauraki moia, he hala whononga, miho tau loto. Aia ene maumau i e tau relationship, piko e tau whiohi, mo e tau mātua, ko e anga e tau whiohi mo tau whangatoko ua, ko tau whangatua whāwhine, tau ngāhi hoa, mo e whānau, pehe ki he, kia taha pe te tau whiohi moia. Ai koe whakalaloma taha, koe nofo e tau whakaukau he ngai tau motua, na e hoko tonua e whakamamahi koe ia, kia ki tau tolu. Ai koe whakatata mahi no, taha ka pau na e ta i huku whanga e whakatapu, ta i lahi koe e ta, ho whamiri he taimi na ke tau nimai, pia na ke whakaukau na e kai to tonu no ta i koe, pia na e whakavarevare ta na e hoko kia te koe, hoko ai ho ita, mo mamahi ho taunima ko ia e hoko whakata unima be mea teke itai mo mea teke mamahi ai o au mai ke lolo tongani neongo ku ke si mau whamiri pelko neongo ku ke osi ya o ke he tau matua tu ako eni e ke inofo be ho whakaukau mo e anga ho mo ui i he taimina e na e hoko ai mamahi go ni kia te koe a e koe koe konga uloaki e tau e whaike e whakatala noa ko e tau whakawhi ki tau tolu ki tau raka atu ki e vai hala e whakafou e tau mokui. Ai ako e vai hala ko ini, ai au fie mao au pito ai loto u lahi, pego e loto u toa. Ai a te tau talanoa ki e tau raka atu ki e vai hala e whakafou e tau mokui. Tau tau te fito ki tau wakai atu ki e kuhiri, ki ngai mea na ne whamamahi i pe mamahi, i ai e tau mokui, e tau mokui tau taha. Ai fei tuu na e hoko ai, mō meniti na e hoko ai, pe koe ka kaina na o whakatupu ai mamahi ko ia ke rik tau tolu. Ai e hoko ia ki he koe matapāhu anga ki ono tuku ange pe hui atu e whaingatā ia. Na tau efi holo pe ngahi tau lahi o a umai ki he lolo tongani. E tai mini kou fie mao pe ki tāwa ke u whakahā me he kamata ngā ka pau ku ke mea mai ki he polo kalamā pe ke ongo i ku mawhatuki tuki ho whainga tā ia i ho mea mai ki he whuirea koe mamahi ka take o mea hake pe ki o lunga ai ha whu i mana me he tau mana wā ki loto mā lohi pe a tukuange mā māre o siki mā lolo taim no no pe a toki hoko atu e tau ho mea mai ki he polo kalamā ai a ku malo pe ai whakatala no au whai mo ke hao pe he mea mai ki he polo kalama. Ai kui kai koe tau toi foki ki he ngahi mamahi he kuhiri ke tau mouno fōai. Koe tau wakai ki ai, koe uhia, ke tau whakapaupaui, koe tau si tua whakaosi heni me iai ka tau laka ki mua. Ai koe toko lahi o ki tau tolu koe uraki mea uhao ki he tau whakaukau he taimi o ku whakahoko ai ha whakamamahi kari ki tau tolu he taha pe koha whahinga mea he ātakai kono tanu belolomi. Pe ta ta o ke puri, pe ke oua te tau tō e whakaukau ki tau tōru ki ai. Ai aku tau hanga o langa e ngahi a fuhorisi ke malui a e tau mamahi. Tau pehebe ki tau tōru, koe mea ia na e hoko he kuhiri. O kui kai i tō e ai hano mahu inga o nai a he lolotonga. Ka kohono mo oni, ko I tau hanga I o tanu ma mahi, pe whaka ma mahi ko ia, he koe ma mahi ko ia, he kai lava, he kai lava I o puri. Ka kune furi I whakataimi pe whonga, pe koe whotunga I ne hamai. Ai e toki hamai e he tunga e tau mui whakasino hange koe. Tau I te ita hofanga whakatapu I tau wawe, koe si si e tau kātaki, koe langa mea pehe. Ko yanga e tau fiohi mo tau ngai family e tau whanau hange I kai whamore kia taimi fiohi mo tala noa mo I whanau. Ko tau ngai hoa hange I kai whaalava rea mo oni kia kinau tolu. Fufu e mea me hoa I kai lava whakahaharo tolu nganga to tonu ki ai. Mo ngai mea ke heke hepe o ku te whakapopo uri I yanga e nofo maari. Pepe he ki yanga e tau whakahai ko hai ki tau tolu whakafui tui tui. Ae ko whakaaringa le rei he taimi lai. Ko e tau whanonga ia ia e wai hala, e whakafo ou, e tau mo ui, e ka matai he taimi, e tuku ai e tau hola me he ata, o he tau kuhiri. Pea ke tau wanga malu, mo ta foki, o whianga hanga I moia. Ae ko e konga ko hono, hono ua, ko e tau whakahingoa e mamahi, na tau whetau laki moia, mo e tau whakamahino, ko mea ko ia nai hoku, oku hala, oku kovi mea ko ia, kwa ka mea nai lelei. Aia ko e whakamo uibe, whakanonga mihe, mea nai whakamamahi, pe te tau mamahi ai, ko mea uraki, ke tau whakaha mo tari, ko mea mo oni nai hoko, pea mo kinau tolu na nau kau hono whakahoko. Ko e vai hala, pe si te whainga taataha ini. He kuni fie mao, ki tau tolu, ki tau siohanga tonu, ke whelawei e waha ai ngā e mamahi o ku ke lolotonga to whanga I me ngahi mea nai hoko e kuhiri. Pe koe kakaina nau whakahoko ia kia te koe. A ia kūpau ke tau eke ke ki tau tolu a ngai whehu I whainga tāta hange koe. Ha e te ongo I he hoko mai e ai whakamamahi go ia. I he taimi nai hoko ai ai whakamamahi go ia kia koe whewhee. Taimi na e mōre ai ho whalala mea ki nā tolu, nā ke whalala ki ai, pia nā whakahoko e whakamamahi. Pe whewhe taimi na ke whetaula ki ai mo I whainga tā ako ia, nā anga whewhe ne wesia ho mo ui loto, a koe ho mo oni koe whakalau maari. Whewhe hano whakamalohi I koe he ongo koe ia ke ke ongo iri e kina, ongo I kai ha o mahu inga. Ongo I na eri aki koe, ongo I kai hao malohi pe iwi whakawhepaki ake e mamahi o kuke whēau. Whenga ki inu mia ho mo ui he ngahi ongo koe ia, I he ngahi mō meniti. I kai he hoko ia ke ke mele moa I uwhangai whakatapu, ka he hoko ia koe whakamu oni na he hoko e ngahi mea koe tau koe ia ki a koe. He koe lolo ange ngahi tau ho whaingata ia, I kai lava tari na he hoko e mea koe ia, pe te ke lava ai e koe o whakasi I si I ho ngai whaingata ia. A o ke taimi ko ke tari loto, pe o pehe na I kai ke whukukovi whewhe, ai mamahi na ke tofanga ai, pe ko ho pehe na I ai whaahinga ia, na I whukukovi ange mamahi, na nau fua I a koe. Ka koe whaka mo ui, pe whaito ke I mo ui, ke ke mo ui ai, pe koe whakalaka ki mua ho mo ui, he I kai ka mataia I e ātakai o āki lotoa e mo ui whaka I kai. Aia koe liriu anga I he konga koe ni ho whanunga, ko whaka I oi, koe mea koe ia na e hoko. Ko pau ke tau tuu I he mo oni o historia be talanoa e tau mo ui o tau pehe, koe ngahi mea na e hoko ki a te au o ku hala, na kai koha mea o ku lelei. Koe ngahi mea na e hoko, na e hala pe au hala o ku ikai uhinga ia ko ho o whakaita, whakamolokau hu whangai whaitapu ka ko hono tauka vei ai to tonu ko uhia ko ho mo ui I loto. He koe mo ui o e tangata I loto ko I lau maarie pe koe mo ui ai lau maarie o mo uia I he to tonu ka ikai ko I whakaikai. Aia ko ho pehe na ikai to tonu ke ngahi varei pehe I au na ikai hoa mo tāu ke pehe I au. I he taimi e tuku ai e tāu whenga ke whakatonu hia I ai kakai, mo e whahinga na nau ngahi kovi ki tāu tolu, ko e tāu hanga I a to'o whaka au furi, e nau mau e mawhai, ke hoko hoko atu e nau mau e fuu mā lohi ko ia, ke nau pure I ho tāu wiku anga. Ko e tāu hanga I a o tatala e fuu whakapu uri, nā ne pulonga e tāu mo ui, ka tāu lava, pe ki tau tolu o sio aki ho tau mata, ki he mea mo oni na hoko, kia ki tau tolu, pe a lawai ki tau mateu teu, ki he step hoko, ko e tau tukuange fra au furi, me he tau mo ui, e fuku kawenga na ne taula tuu e tau mo ui, ko uhi ko e tau piki tai, ki he ngahi mea o kui kai totonu. Ko e konga wanikoho no tolu, ko e konga, ko e fihoko taki fra langi, pea mohono tukuange whaka au fuli, e tau mamahi, e tau mamahi aki e tau whaka more more. Ka pau te tau sio taha pēke he ngahi whihala aki, e mea nai hoko, te tau wāwhi whaingo fua, ke he loto tāngia mo e mo ui i te ita. Ko e mo ui i te ita, ko e kawenga, o kuma mawha hano fua, mo he la ia mo mawha sia e tau mo ui. Sai e anga whewe e tau whaka taki ai yongo hala whakawakawa ko e tau tari ai hala na hoko pia mo e kumi hanonga mo a whie maari. Ko e tau mire waini ke tau omai ai e whakaukau ko ia ko e tau wā mo e otua mo e ngahi tokoni whakalangi mo e ngahi iwi whaka mo ui. Ko e malohi o e tangata o kui kai whiunga ia ki hono whaka mo ui e ngahi mamahi o kune āki loto. Toa lo loto, I loto I he tau mo'ui. Te tau wa'o ki he tuunga e osi ho tau I vi, osi mo ho tau poto. Ko ia o kwhie ma'ua I haivi o kumalohi ang e fau, ke te ki tau tolu. Ko ia iwi whaka o tua o e ofa, keresi, pehe ke he totonu. Ko ia a ngahi matawai ma'ui ui, o kune whaka mo'ui aia na I kai malawa he tangata ke whaka mo'ui. Hangi ko I ngahi wholofola ko ini. Ko pau ke whakahai ai ofa hao hawa, moho hoi ho ofa ke kotoa e whahinga tangata. Oua nā ke hiki hake koe ke maarunga I han ike. Ka ke lau ki nau tolu, kohata tau. Makai ia ki nau tolu o kukau, ko e kau se vāniti kotoa ki nau tolu ai otua. Pe e taha, ke ke ilo o ofata tau pe ai otua, ke te ki nau tolu kotoa. Ko ia ai, ofa ke te ki nau tolu me takere homo ngai loto. Wha mo mua ki nau tolu ia te koe, ke whonuhia I ofa I ngahi matakari kotoa pe ke whaapa apa ke reki nau tolu, ke loto maafana mo ofa I kai I hā sino pe, ke hoko e kotoa I ngahi ofa anga o otua, ke whaka hufa taha e nau toka ngāki heni, ke ne hoko ko eiki mesi, ke hatangata pe a ke hoko ko e kresi a eiki, ke hoko o whai hanga awele lei, ke toko taha kotoa pē te ki whetau laki moia. Pē ke hoko ko toko ni ofi ki a te ia. Ke hoko foki ko e whakalaka anga e ulunganga le lei ha taha pē te ki whetau laki moia. I ho ono whai e ni e lava ai e māma e tāke I kina whakalangi o malā mātu. Pē ke hoko ai ai tā puaki ai o tuā o a fuhia kotoa e whahinga o tangata. He ko ofa, ko e māma, neongo pe ko e hā e nofu anga e kumi ki ai. Pea ko whihia, ko e whakapo uri, neongo pe ko whē, e whē I tuu e hoko kono pununga. I ngahi to kon whakalangi, pe se hoko taki whakalangi, e maua e mālohi ke tau laka atu, ke waha noa o e whai whakamore more. Tau ki tala noa, ko e hā e uhinga o e mea, ko e whakamore more. Kono uhinga, oku I kai lahi e mau, oku I kai wha tonu. Ko e wha mole mole, oku kai uhinga ia, ko hootari e mea nai hoko. Oku I kai uhinga ia, ko e mea nā ke whai, oku saibe ia. Oku I kai fuki e uhinga ia, ko ho o wha atā, e koe toko tahana ne wha hoko e wha mamahi, ke taka afi, mai ki ho o mokui. Ko e wha mole mole, ko e fuki ngā ue ia, o e wha tonu tonu wha lao maari e. Ko ngāwe aki ia ho whi hoko taki whakalau maari I ho pehe. Ko uwhiri ke hapai hake ka kato hoku mamahi ki he otua. Pea ke utukuange mi hoku ni mā, ai tokanga ikina oku tonu ke totongi he toko tahana ne whakahoko I mamahi ki a te au. He kai te uwhakaataa ngai whakamamahi he kuhiri ke ne whakatonu tonu hoku hala.

0: Pi mo no tuwal mo tena time ko may nita wag ite luwas pulo na minuto at kang ate ito life ito. E kaya ko na yung fight de pehe tena in doon siya tu nene. E ako ganda ngon isitama. Kaya ko tawala, oh my gosh, I love the song. I love the beat. Ma mo sa ipo ko na ito de leo siva. Kaya yun na lang ko te ate ngali de beat ne bena ne. E ka, ako di matang nga hofo tena. Tena yung doon join my tema doon team ne. Hafo sa pa may, eh ko doon na ko ifakatang ilo de pehe tena. Kamu kaka ka ya ha de meta pu ya menga le ka ka fa mai ne me se ta pu tu wa le ka ya ok me be la fa ka he o ka be songs are songs okay me ka to pu la ta to ya fa possibly me ka na and they say really swearing and that's when like no it's a no me ne ne be henga le kilo ta to ke ma to ma fo fo Anyway, it's 23. No, they are. Look for the total minute that you can't have to life. But honestly, I love the song, you know. Probably because we've got a long ago, and I'm going to get out of here. And I don't think I'll bring something else. Oh, yeah, we're saying, okay. For some, I'm going to go to my go, I'm going to go to the FFDNA.
1: Poto pa tu mai ko nei fala.
0: Yeah, ka fak tai ho gro monte ha. Monte chi chi mai mana tu mai lo me tu pu tu fenu mo pe hepal, hey? That's okay. That's translation of the go to walu. The interpretation of mate ko nei ni sila. Oh cool. Sweet ass. Oh, what to you mo fa pulanga? Ha sema?
1: Aftai fa tala fa te to ta nga fa kalong long mai fa kalong long mai te fe fe te nei 5000 de na fa planga te nei. Ka fa ye se so ka inga. Io me se tsino te la e pele ya ko e. E isi se whakamatakunga o ngalo iyo me setena wala iana whanofanonga. Te manga ko te safe for walking mai te whakapotopotonga ko te land, search and rescue and set e toka o whautua mokoe. Te iloa manakonga, fiafianga moni se feitu wakakola e whakapitoki tino e lasi ki te whesosoani ki whautua nga moia. E kawantaki te whaitenga o sena whakapatinonga I te safe for walking ka e whaite yei se polokala me foliki mō aso taki tokotas. Takitasi makoe. Tau mafai o whakamau mai I konga kola e longoa, kola e mafai o whakanumine e te tino. Tau se sautosi o whakamau mawanga o waso takitasi, ke la vene koe te whakasinga kola e pau. Mo whakasinga kola e whakaosone e te masaki, ngā lu e whakatasi. Ka uki potuki potukau fisoasoani kola e whakatele ne te age concern, dementia oa, Alzheimer's and said, Iyo, me ko se vesikola e whakapitoa mo te masaki ko te autism. Whakailoa ki au fale pili mo tino kola e pili, I me tai pili ke ilo ne lato, kai ke malamalama foki I tō tūlanga. Kai ke mawhai foki e soani I ono no sale, mai se mawhai tō ka ainga e no fotokotasi. Kai tuku foki ki e yo nampa fesokotaki ke ilo ne lato fesokotaki atu ma manakongina. Kai tā walo yei, ke whakatū mau o ngā suenga, nimo ko ngā suenga ko la e maua iei se o langa fia fia, pe la mo te whaika, whainga o whātoanga, kuka mō nisi ngā suenga foki. A si atu ki lunga I te saferwalking.nz mo se whakalau pe whanga. E ma whai o maua ne koe, a whakamatalanga I lunga I te e lausalalau tēnā I te ngana tonga, Samoa, te atu kuki, toke lau mo te ngana niwe. Io me asia tu koe ki te itulau I te Facebook, io me eise foki se so konga ilungana. Saferwalking.nz
2: Whaftai fau se mam, whakapulanga tēnā me te letio, kone la nisi nai whakapulanga mai te whetū tēnei. Les whakapulanga nei, whakapulanga māsani go la ilunga I tō community, mai se iau ki lani nei. Mō te... Vai tai mine ki lunga I whea. I au ki lani nei e se whaipatinga I amsa kua konga fisoswani. Amsa whautuanga mō gōro kala e manako ki fisoswani tenei. E mai se whakautu ki lunga I alato kala ea. E tai lasi te mawhaatianga I alato e mawhai lato oko ki te tūlanga tana lato e manako o whakaa. O whakauti... Whakaatira tō wola I awe manako o sefia toe ola I te laulangi tēnei, ne? Te whautuanga tēnei mwhisoswani ko la mwhisoswani ki ka ainga mō takanga ko la ko oko ki te tūlanga tēnei, ne? Whaipatinga tēnei ka whaiko nei I te Manurewa Marae Kaneim I Clinton Manrewa, Fata Tusiko de Valus Fulu Tassi, Finlayson Avenue, Clendon Park, Ekamata Itia Sotolu, if it has Tolu de Botolu Yoni, Kamta Jaffa Deva, it's a tie out, Italagi Sauce, Tina, Sauce Kainga, Yamgo, Sauce Fabot Botonga, Cola, De La Malacua, or Fralongo Longo, Soswanigi Nefautuanga, Yame. Manako gine fa tuanga mo mo ia mo la tau ia mo poa mo tena community ko fra avara na gulo ngete tsula pi mo tso vallo ke la ven go lua te ka tuanga ia mo te fra mai nanga tai la we fa tu ia me pela me si se ya ola gulo ngete tsula pi mo tso vallo te Facebook de ni ko avara na gulo ngete te fra plan te nei ia mo so fra plan mo go lua Tino tuvalo kona ina fiti fiti tene ki Saudi Akilani, e se fai patinga lato tene ka fai, ba se fai nga fono mo te community lato, e fai deso posfulu tasi o yuni, e fai kona ite, yu mailalo fonei, yinto ofisa tene mailalo, na patolu Australia Way, Manukau, ite White Cliff. Ko avra na fokitea fra plan kilunga ite itula pimuno tuvalo ke longo ko lua yeswa deve fa plan de la e ko ngalo ye mo ko lo la isi lua kainga ye na kainga em takanga e a Mena kumine fso swani, yu mai se kata o tot maalo su tifo itino, yu ana tu langa kese kese, me isi fai patinga, fso swani mo kulo kainga, lai fai I vai yasu I maa sina katoa, te fai patinga denei, sa tlanga denei, fai lungi ti sum, ma fai fiko isi si avunanga olki ti ofisa la toa, o kau ki te sa tlanga denei, fai te aso, fai te fra dea fa patinga mo mo den in fra lo mai fa de boy va yuni e fa con na lo mai de som e fa lo mai de io fa lo mai de som fa cola va de na wa po masina ka fa ye misi nega de boy va yuni go fra tali va de bo sulu da se a custo e mo de bo lo sfulo che to pane fa salbe ai masina Te kafia mai na koe ka te melisi koe kia Robin at realworldliving.co.nz Oa, ki tai whaka mai na tune e ia. Koe whaka nao soo konga tēnei ki lungai te tūlau pimanu tūvalu ne. Yang nana ins fara plang ai sa fara plang mogulo kai sulwa ka ba india ai sulwa tato india mese suku suku ka tadi mena ngina la to ka lai sna to ka ba india sna to tato ha yo mese nga fola to dai tau to ka tfeno ko india a suku suku nga te nei e a e mena ngini ko lua a ko meli ti ko lua ga ti gentle at auckland.ac.nz yo mo mohini dot Vid ones at lincoln.ac.nz ne ko vakana te ataola te fa plan de nigi lungi te tula pimo no tu valo ge ya e longo lua ko la e sin lua kapa india yang na ini sora plan mai ko nei if e ya e ta yu kula me te community mai se e te fai tu de nigi sa te o ki lani E sfugi se suku suku nga tene ka fai gilunga e ya wala fso swani faka mahalosi a fanga mo oa, mo se vesi mo nga luenga mo fso swani gilunga I te ola lei mo oa, te ola manuia o tino yao ki lani, meni pa mse fai nga fono, pa mse iti nga manato. E fai bolos fulu fa yuni, e fai kona te fale pasifika, ilale te a konga mahalunga di University of Auckland, mo kolo kola fia kau ki ei, koa, kini atu kolua ki ei. Itea, ki te fai ngā whono tanga tēnei. Aonga ki mea nei mō lato kola maisita maliko lako iā konga mā lunga I mō lato kola ea. E fia fia ki polo kalame mō ngā lunga me tato lei. Valu lua valu tolu ono no leai, yogo swain, lai lua tasi, lai lua ono lua tasi fitifa iva, yotakunapa lai lua tasi, tasfiri tas tolu fitilai tolu, te zulau pimono tu valu te Facebook, mwini kwenye fakao nga, fakao kumaita fakao plangu, saa rafaki tamana kwenye fakao salau, yomekin magaita meliitima atu ilunga nei, fakata atu si maata ilunga nei, tesi kunga leo ngali ya tu valu, at pmn.co.nz. Fakao plan tenei, fakao plan ngani fakao kato kato, nete pimono tu valu.

Sinaka ba niya yun naritap? Tatar na kontiyad. At uwan ti tangir, ti Roy, ti Raw matikeste akariyay. Uya ni Meuro, kapaya ni Meuro ang kon. Kukaran tayo kong po, ang kay, ani po ngay kay Mayr. Sikani yung kumatinanod nga, kaya kita ukura-kura, sa pagkaura, meram ako rin hindi ka kurawan na nung mayam kanta niya. Sibusi ko siya to ay mong tiyamakan siya huwayo. Pako na po kira iroon tamo na yung mariroy rin. Kasi na tiyo ito anik, patani ko at ang tangit. Amraw, amroy, o ang kestya kaya riyay ni Meor. Inanon na raw to, harata po ni Makun. Narapo po takin ako, o nang may kare siya. Payang ang tiyo ito at imeon kasi tiyawanag, ari pun nanum mem kanta ni ngat jago ibu kira ni kapen oh ina mena yora ni kapen ida amro mem ka kapai ko ye jatu ati men nan tin men ati jatu ati tam yesu kristo ati nas ati jatu ati tam ni yari roi nang kai ormi nakipot.

Sapun tapi kata panan kami ori eh mai terus terus nak kami tersuang orang nam kong rayu panan kiri pas menu siran PMN kiri pas rami ada yang mengatau rai ne pen rai ne kon di tayri kayu kan kami roro kong ay tato ni tatayu ciao seno kay nanun di tayri kayu karo kore ne mengapur tayri ada sena mawa merari kim tiaw wawa takarang ay nayu ke benen tena makay nayu eh Mess. Wow. Yeah, rogo de nukan teriri kigis. Isa nang rogo nukan teriri kayo aso nige pun bebenin tinamakay ni mess ayo de tinapuy ng kay ni mess ni mawan tinapuy ni mess wata nga wapuy mono wa sinang mga tokar tinapuy mga towa na o sa rogo nan de wiki apple rere ni bus mga tinamakay na apple rere kaya ripon panara ni meri meri na koy ni nga na koy Nira pata mengkoi, nanti tadi dia kaya monte teme ro ayo ke, mengya onar tapo manu kau oklan nusiran. Kura pakai kuri nira apa am sakame ro ro koi nanun awan am tadi dia kayo, nam tapo ro kong ora mengya. Kira nak koi mi, akam nepe dia kini meori men panan, ami sakame ro ro in kami, pi men kiri pes mengusiran.

0: Am bong ni meri, punta bong erang rion de bong era kai piena. A bota gusu, rina non takatei o te tangira. Te tapana ka kairua at the Holiday in Auckland Airport. Apana iyo te mana bai I roura I pukim. Men tayan na marake na kon rina nina aika akang kang. Men kakamea unano men tionin te pitipiki. Arang tau roi aratahan mahuri ni busmaya arako tangiria. I pukim nampong e kakawa. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa papuntaan ka nakurawa ngayra kanuan nampong. Nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarboni arasim de namba wawaisuwa ni miawa. Tawa na akia ni miawa tenua. Kinoriran ti online. Get the socials.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Arakatay na peran tipitipi ki meara tete po ni kinakira. Ano po ngay kaya rate yo tiro na tikira ka reita tabakiay na yareire. Erang ni kakawa ki pakona reya kinanasim matakin takatay. O tirapeha ang tete ni kiribati ni mo amende mo yunga. Uke ukeria apo noria paya tekina ki onika kawa ki paya kora kora po ngana tira peka un tete ni po noi nam tete on tete riki tapia uwa.
2: Bukin tira pa kona tapara para na kaisipo meana sariri ya matei. E kakawa ki pakona karekia amrita ki on ikikina emon tete meroa meana sariri ya matei. Ako na kona ni korawanin taya monto wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tay tapara. Karekia temerina na ya waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana kikiyakin sariri. On nungurana pa ilong tisaririan pa tira tiyang unipubukin ako im. Ako na koroy apapukan na nariri o nakikiyakin na sim tiriri. Ari ako na koroy ino nung mayangam. Tapay akakawa kipatapirang ira karo sinapukiyan na sila na yariri ino nung mayangara.

0: Aget bayi aku kurei dari kena koronanon amiyango awam kantaninga. Morara dari kinte rei. Takataka menasim omeruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetaya veakua kien tetai ayananau. Bayakinana yapon nako neretangiria oan konan koroya nasim. Taimaninga rerang nikakawak paina yeito kouru a koroya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, kone meruti sangora nam katanwatani ya karkoiran naratai wapi mano at minis na kontiawati pi metawana sinang kakaitaw o nikakarparapa. Ibukin roa na kiran nanon tetai rike yaman tetamero ayuki o arakanta nang apayana na koroya Mpong menam tapo ari ko angatan nga meyay. On tatay yung kani mo at isang oras na kanakwa kunaya ka intaratay kay ayatay celebrate apayan tapo ngayo. Yon Auckland, nikaw rin nga apongin na paya ay taratay at ang raki. Iroyawa yung kani taratay mayroon tapo itap. Yon panangan PMN Kiribati.

Ora, talofa, nam kong rayo pia men gribes de tain kaya ipun. O no wa te mini si min tia wa te pi me to wana. Me min kona maen ni me kam na meori me ro ya kain dikin. Rikian kiribes pun te wana te kurupun nanini. And kiribes si tenan rurupa hage. Ai me tenan un mani ne bekari ni ka roya na tana ni ne kai. O sinang honat, sinang karaparaba. Kakai tau na kondisi me yo kai. Yukona ante ke getai. Rokon nara studio. Yeri tena naku pandene taya ina tayo e punuana ti meroro ayo ko kan na roring we can tell talk ti asma ti kai keke ane tebe wat menis men kai ni banan am kong rayo e pmn gibes romi ngai tato ni tatayo o chaos

0: Ambong ni meri. Puntapong erang rion de pong era kai piena. Apo taki usu. Rina non takatei o te tangira. Te tapana ka kairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai i roura i Pukim. Men tayan na marake nakon rina nina aika akang kang. Men kakamea unano men tion in tepe tepeki. Arang tau roi aratahan makuri ni busmaya arako tangiria. I Pukim nampong e kakawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa, papuntaan ka nakurawa ngayra, kanuan nampong, nakon arenanom, naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim, te namba, wawa isuwa ni miawa, towa na akia ni miawa tenua, kinoriran, te online, get the socials.
1: PMN Kiribas.
2: Takauring, te meragi ni buwa, ikonani purin pa, ikonani karike, the rheumatic fever, o takangan akon te buro. Ekona ande ki demeragi ni pua mentimeni nora ki ayarana ki pati strip A bacteria ki ataki narana at the strip throat. Kaneya ki vya kwa ni katoka ki anamakurit bacteria yu o anakona ni karige te rheumatic fever o ni karige te heart damage ki takanga anakon te buro. Kanaru na pa ime meragi pua nasim tai tapara kairi anakon te throat clinic ki anakon nam doctor me denis te taya vya kwa. Ikakawa kine vya kuna suasua nam reire ipa akarawa ki the throat checks ki yak. Takauring di ki warere ki pamen te meragi ni pua ayya ki mwantai ni ko katoka ki inakona ni karike te rheumatic fever o men di ki takanganga nakon buro. Ete ime tuwa ni korakora te makuri ni ki mwato ngayare tau rapai na kwampai ay kakakawa ki narunamka TV, computers, laptops, phones o pa narunam mouse o pa ay kakabungan ay bugim. Nakon snapdot o Jordan said, "Otawa nako min nampai pa anakona andeke ng kanaki mo."
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Awai, a te mamaninga am safety. Ne peni nanoni merawa. Ke, kano kona nako nakawa ki toa kona era. Kai panche long weekend ayo, ya ki kua ua ki. Yara pananga ki naka akawa kain ki ribes. Uare pan tansa akawa mendi ki ya meang kuang kuang ayari. Sabun kangai na koimi. Te data ki niroro na koimi. Taratara mi safety be aware ke. Kapunga na mi safety roi. Inanoni nebe merawa ke pa. Akawa nebe ami usu. On kamiyari, kami nang tawag ka kamaytoro, kami nang kami nang tamaytoro ki, babun na pata nebe, orakin tibere tamaytoro, to sa ako na natay ki, abon may sukurukuri, on ko yari kami nang ti, tapoy akabubwe, to yes, pangayra ikiripas ki, mes na kami nang nebe, inang kakawag nebe pas na kami nang men takabubwe, ngayari, tapanari ki niroro na koy miyo, ipon, arapang mga kami, timmeuri, jiroy, o titapo mo, nami kongrayo, oy nanun, amitay nungora, opon nanun, never the weekend na yu. Sabo na kong the weekend e na roko.
1: PMN Kiribati.
2: 531 PI.
3: Oi, punting a te kameuri a te katikirai na koi a. Kora ki eke aspara ya te kende pong the weekend yu. O, tinonon na ba the weekend. Pun te katikirai men panari kiribati ni bukin na mi toka na kai a de kama efe katimane kari yon ariki na mi korun towan ariki a mi diriki. O, ai pun na mi peware te meuri te roi. Oh, tetap umur. Oh, tukunangkan ni, orang ni, ada senakan aku nak kami.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Arakatay na peran te pete ke mera te te apun kina kira on bo ngai ka yara te yo te rona te kira ka rei ta tawa ki ai na yare rei. Era ni ka khawa ki bokona rei yakin anasim atakin ta katei o te rape khawam te ateni kiri pesin mua mende meunga. Uke ukeria apu nori apa ya teki na ki on ka khawa ki paya kora kora po ngana te rape khawam te te ni pun noinam te te on te te riki tapia uwa.

Oh, goedemiddag, het is Ora. Nam gong rayo. PM in Gribes. Nanun te taire ke yo. Oh, sina. Te taire yo. Kan sina tara moa te weather forecast. Ket tawan kan wan min pong. On te taire yo mo. Oh, sina tara. Aratapo e. Aotearoa, New Zealand. Mentee North Island. Or Ruraka in the South Islands. Ket yon in meyak. Oh, what is the song? Tarakin kan in te taire ke yo. Kan mekinaki. De North Islands. Tarakin kaitai in te taire ke yo. Oh, kan mekinaki pa ye tiro ye ni di anaki me te mesem karauto tana. Tapo tapewa. Oh, I pun tiaro na nepe me fangare. Te taire ken kan na yon yon ti Auckland ke tamaki makaurau a kana mekina ki pai ai tiro ai ni ri anaki me te wanang nang o ai pon tiaro na me ha mo chen tauranga a new plymouth me wellington te taire ken kan na yo kana mekina ki yon ke spin pai ai tiro ai o ai pon tiaro na me ne pia o palmerston north tau pon kan te taire ka yo kana mekina ki pai ai te wanang nang ye o asina ro de ka ki mo na kon The South Island, Tarakin kan te taire kai yo Nelson, kana mekina ke bai yai te kakarau yai. Plenem kan te taire kai yo, kana mekina ke bai yai te roi yai ni riana ki me te wanang nang, o ai pun te rona nape me Queenstown. Christchurch kan te songora, kana mekina ke bai yai te roi yai. Ni riana ki me Timaru o Dunedin. What is the songora wane moan weather forecast te taire kai yo? Skarau te haka moan di weekend yo, bai yai ki tau roi yara weather forecast. I bukin apera kiri pes me. Hopefully, arakan tani nga nakon to weekend na naro. Ay, natawray, bukin nung oram. Nakon nam kong oray yo. Away pun di, iriyan di weather forecast an, sa kangay na koy, taratara, Roy Takaway, ke? Taratara Roy Takaway. Gana ko kapunga na Takaway drive. Kito ako, tong ko yari ko papasakan Takaway. Kito ang ko yari. Ko kapunga na mrepe-repe yara, ke? Irapata arun kapunga na ang Tibeti, Takaway. Tinakon ako, ke? Ay, yari. Tara Roy, it is one takawai. Ate mamani ngam safety. Nepe ni nanu ni merawa. Ke, kano

0: Orang nak nak awak kita aku ni ada. Kau pun cerita long week kan ayo, ya aku kau awak ni. Yang apa nangga kita nak awak awak kau ingat ibas suara pun dansa awak mending kaya mengkuang kuang ayat. Sebab pun kau ingat aku ini. Tadi tak ini rawan aku ini. Tertera mi safety be aware ke. Kapung anak mi safety roy. Ina nun nape merawat ke apa? Kau nape mi usu. Ang kami yari, kami nang tawag ka kamay turo, kami nang kami nang tamay turo ki, pabun na pata na ba, orakin tibere tamay turo, to, sa ako na natay ki, abon may sukuro kuri, ang ko yari, kami nang ti, tapoy akabubwe, to yes, pangayra ikiripas ki, mes na kami nang ira na ba, inang kakawag na ba, basa na kami nang ira, men takabubwe, ngay yari, tapan na rin iroro na kami, oi pun, arapang mga kami, timmeuri, jiroy, o titapo mo, nami kong rayo, oi nanun, amitay nung ora, opun, no, no, never the weekend. I so I want the weekend and a roco.
1: PMN Kiribati.
0: Thing I want the best and I want the song and I want the carangina and wanted the merwa or scour the yon did I get you. Sinang Nukureo, Sika Haita was he on drag and dig, Mary Mary Kaisipun, Sumango and a petty carangina wanted to scour the day and you again, Sir Juan Benin Tinamakaina as May, Sinang Tokara Tinamakaina Apple, Ray, Nakonting, Apong, Nakonjamani Bong, eh, Ayerisavan Nangureke or Sinang Kaitoba. We get to see this beautiful ranare late night, spend this late night with you kamero roho on diki pam sa kaungaungay na nun titay di kayo arakantan nga pa ko safe o kukukuray men nam tapuan mea musu rorom kipo nantay ko celebrate kanuan the long weekend ayo tirana kanuan na mayroom I hope ko safe ako enjoy nebe ara kakaita weman di best kay ko tune in na kon panan PMN kiri best titay di kayo Romy Chao sinoka ngay ni tato ni tatayo. Oh sina kanu ko matuwa na tukuna ke inna nun ti tiawayo ti tepe wata minis ni mga kay sina kanu ko itepe wakuna. O tayo mamani ngang kane ba sina inna nun na beti tayri kayo tiawayo sina kanu ko ti meroro meron nwa na riri ni riri base ka tomo. Ayong kane sa pangara men narakate ti kanuan namke ti tikiribas ng koy tikiribas. Bako na ke mamani ngang kate ke ayo kakante meroro meron nwa ni Erin ay yos nang kakaita upo kina irona kaya ko na nururing on ko na siya keep sharing ana knowledge ora ipo kina rakauti ora ara pa kaura ni kiripas okay inanon nam platform ayo pia men kiripas ang ayari tay na ako pante na tay ito apon mga na nepe dimeroro ayo na ko yung koy ke kito ko na mga kwento ko na mga ko na spaya na ko yan asim na ko yasipum ke na ko ndiroro ayari kirak paano mga ko na nepe keep sharing o awro e meu amen meu rei rei ara kate ni kiripas yon tebe yo anu siran ke bon tawa ke sina pere na ko yay ke anana ko yay ara a future generations ke ngayari tay na ako tisong ra sina timi ato ayari kim karo ko
2: Reporte jo. Tiriki ei. Erangi ni kakao kiri ki men bonga na kare kente si bukin de flu. Ngai eu ki na pa an beta pe yo New Zealand I bukin toro me ya patra. Are na no na pa ya kora kora kari na nin tiar ki e de flu. Ndoko neveve. Ndo ta na pa aru ni maru ngin da patra. Na ro na ya ta ki. Tiar ki e de flu. Sa ki te pego pego nsi ngai. E kona an kor kar tiameta ina nte tai. Amen. Ya ki ka bo ki kare kente si bukin de flu. Nako iya kain na pente pitepeke. Inka na era ka yon ni mapi ni mewa amdiriki ni mew. Ke inka na kopi koko. Karikea isi mi bukin de flu in the pungay. Tete me am tokta ke me am tapo nanay pa inoraki in the tapo are ko mega yei. Ipukin ni katawan ni norona na kon health.govt.nz/flu o tarapo niya the health line in the number ay akia wanua akia akia onowa tuwana tuwana Tuwana, tuwana, ono.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Masin tay, on tay yo sa mga tauray na kanin pusmaya araw-umani ari kawaya kanin ay kirora. Pasi na ba kinakin araw-umani yo pon yon New Zealand ni kain tanan Kiribati community sa pon na yon Kiribati. Na kamata araw-umani na panin tao kami yata kamaswai kamas banurian tay yo. Then pais ka tom tay sa tiki pangayat na ana sabi ko kilibas ay nun di tiki kapakan ako para na ari sa napan dinia kita ay sa napan dinia para yat minita ang tao tayaga ng kaili ibigay tapo tayo na meta di tiki kapakan ako magkuri na pan ti po ta kinire ya magkuri na pan meti po ta kinikarisa rawata para na ari sa tao yon doko na nabiyon nusida ni kai ti pesen ta kina kina kan ni ayung kan ta kongra are pun wai pun mai ron dur mana yo ena ta roi an ka kar kana tai kan sipa sipa ta ro kar ki ro ro sipang ara ngai ta tena sini kiri pesa sung ran ta ta yo nang wan wen ti kiri pes sanang ta ta ya ta mai ron ron dur mana yo sina pusu mai ron ta program kono mauri pes ka tom kono mauri kono mauri men nam ta bo are kono ni ra mai ye yo ko ra se sung ra mai ro
4: Aya, kerabat Charles, anak saya nasi tunggal di kapal ni. Ikan melaya petir, ayam laut teruk. Ayuh pun tidak itu wanara ini kawak. Pa, sepoi yang kangai sekarang tidak yakin lagi. Pa, kanuan demi kete, men oin dikiami tunggal, enaki buah. Ainai reading kami tapu ikan kami nak uye. Apa yang mereka ngaikan cerita, yang orang yang dapat ikhtiar ini, ikan siri yang cerita, yang anak mesin na, yang sendiri atau orang naik tapu kaya, orang yang puangan anak bukira, juga ibu kimi, mereka ngaya nari kipu main ruami, ini orang demi tay ini pun, tapu ikan kemah peni mila ye, sekarang aku apa jenis sintung orang cerita ye yo, ya kan aku melayan ngona, ya kai Tapu ni kapai ye yo anda petra. Ah, cepoi ye kanga sinori ye ye. Pakai cepoi ye uusya masih uu takati ya. Awan uaya. Etamaro. Ayah sih takati metu kai takati ye kai. Ina nontiri tak intiri. Anti meruru. Awan ataroi. Petra abu kini pakai ye kari yo anda pay. Cepoi ye mantera ni kakawa ki kondiki anti kiri pas narona. Nikatina, andikiana. I talk about the way Yerang as Woos and Taiga, Yasmina Yon now Terra, Simina Yon now Stereo at Abunahu, Tikira Kinakira, Anwara. Tenu Arikang as Woosia, Anwara and Maye, Anwara and Karinadine, Katida, at Unia Abbe, Ati Karinadine, in an Tismagari session Nangana. Kau apa? Engkau nak apa sih tahu? Kati ye kai? Kau kati kian teringat lagi main. Tidak ye resia sen pakai pura waki ye itu yarai kauai. Ayo anda rakai ngai kau kau koru. Kau energi. Pemain luar awal apa itu tu kan? Kau intabu ikut mana ye? Kau ada tenar sentungar. Tapi mana engkau cakap kati jepemi? Kau kini, kau nakimi. Intabu ikut mana ye? Cerita apa itu wana? Tak di Arun Entertainment, kita Arun tinggi ni pasi ni kau kurei ya, yang apa na? Ayah ya rapoi ni kau kurei ya, orang ni kau kawak, kan anak rapoi ya rapoi tak, sekarang ni kau kawak, kau sekolah tak ye itu kau ini, kau sekolah tak rapoi ye itu kau metak, yang apa ke ye irora, atau mana rapoi ye sih nanti ada yang nak kau nanti ni kau kangai tak tu kau Ani nak aku kau kena katuk katau. Kanji siri ini tak ina nun buaya gay. Macam mana tak katuk katau? Yes. Tak katuk katau. Benda rakyat itu kan ada kan sekolah saya gay. Wah, iya ibu semaya kim. Iya kadinya kim. Iya ya aku memangnya kim. Jepot tak yang aku orang kuiya. Karena tuh hati ya pasti rangkui. Ia ada kerawat kita bagi ada kata kapel, acara kanuan ada kata kapel, ada kata kapel orang ni, ia iya runa, ada kerawat, ia ni kata indah perapa, ia ikunan, ada kutu kuna tu orang ni kata kapel, nak kau sih nak iya, sekarang aina. Anak ini pura iya, jangan pentap lagi. Betulu akhirnya ini, anda perlu wajib pada sini ni kau koru, agak kami ini. Jika uye ada nak kena lagi, itu untuk kiri pas, benda anda nak pergi dan roy di, anak uye di kiri pas, ada orang ini kawak, ada bondi kia na yo anda pena, pun uye entuuri, atau uye entema. Awalnya nak buaya kan lepas, dikira tak tuan awen to uri tangaro awakin buragi tekin purana na sakit bero kwana yen da gaka na kuponi no ye bo kunwe but the pest of the pest ang kwana ya kwaki aya kanwa kwakin kanwaki aya katauro ke patepau the boy in kadinedi na kun ya mata kadinedi etirwa aderoko ntakainga kinanun na rakao ya katuka kite pe wane aya ngayite kangate ka ko wana koina na ki merwa aina ene emene yantirau pa ye ki ngaya pa ya mata pushumaya kyo kinak inanun de society ya ne ro koina na aya re ane ra pa ya katuka to ngesen to kana pa ungo kai ekorani mga nora kinkane ariyan mga tete at tuparo ko tuwari yaro ayan mga tete ang kanya ako na tete karime na tete ka ni kaito kung ni karapara inanga na po yarang ni kakao ariyan na kipa tumuyaka tinung wali na nin tupo yaya tumuyaka kitinani po yung tangira na kung tepe na kung na kung yamata o na kung yakain akeminen jo na pentam ni ngianga na muya kan yo ska ko kwa po to usha to taki to ti demane te develop en yeinan no ayo kure una koimi ngem smaya ke to yan no yan nenan te to bu ke de mane ba yai te sabu smaya ange abu smaya ke to yan aya ka ya ka ro kwa kin tabo ga tenuwa bena kota ki yon to kore ni mane ina ka ye tagi na kwa ntu ani mo to ana ri gina ki nenne na ni kwa wari ti tawu bana pa ti tawu kara aya mi mitun aya to ka ti pau ade te mauri te ro ayo ti tabu mo yon to paru ya de na sin giri bas na sin tungar ai kai be ga kona ki mamane nga anan na pagkuro kung tapo na ko pagwebes guring ay ispang aman na diay nanganga ang paintang ita ang kana ko na karay na kirikat ang pura kaya kana abus mai ko kung na diay na penikaroy pa ikay ikay kang ayaron nito kina kuba kung pisyam marikiam ang kana ko kakaroy pa ikay ako na mamanang ay nanon sa mauritiroy at tapumo esand poisek. Ay mga nakotitea ka mayro yung naman. Nakapayak. Yaw kaya nakawa ayo irum. Wa kinaki inanong narakawa yan mo niya pero ako kinaki po ko ni kay. Kukinaki merawa. O kuna supon metiraw. Yan si pangam marakoro ko yay bukira. Dayan ng kanya ay nakotitea. Tapoyay titea kaya nangin kakawa. Kana apa kaya teka patuan tetap wan ya ko ring apa wa ya ni ke pamtau ada ni ke kawak ya ada ngana ko ngana gitu ke apa ya ni ina nanti seremoni ya ni ya tapani naro kan ya se ngangan ya tu beri ke kawak sedang ke kamata kuare wa kan ya ro ke ben tu pade an sinang tete yona te mayi na pundaran to pa yan ni rura tiruo ya. Tiruo ya. Paheran kaya tiruo ya. Paya kuri nga kaya takit. Nena. Hari na pa kaya. Sinaruo ya. Awai kaya ngan ni punda ko mento pa ya. Aramaye. Tinaan waki ni buwak. Ay hari ranaki. Aramaye ni kawai pa. Tewa ntarawa. Tewa ni buwak. Kanan na pagkupundang ini kura-kura taperem kita waro na ako kaya ito po kane kanina po na kita po tani yung awa kuno kita taraw yan yan na tiras ato ang taraw ayo tinikong kane tekan may ato bukin kane ay dinan graceful tan si bukin kipa-kipan tiban abusin te kay buke kebusin towa ano ang di gilipas? Ganito ang sinakangayon, kasi kaya tahanan nun ito pa yan. Asin ano na tuwa na at tatawa na buwak. Ayyo. Akiya. Akiya kang ananos. Ejibay na binang itukabunda na kanu. Tiyan ni karawa. Dabu kayo na to. Dangi dangi tukuro uri di pa na painu kuwa wena na piliyan na kanu na kanji. Pwede ka lang. Yaki ni kabuta. Eh, julu julu po inumaya na painiyan na. Tepore ye abuta na yaki. Ke abuta na. E boy bene dia kita kita ani karawa kadi tega yuru bene bene katu kan tega yuru bene tega lagi ni boy men tega lagi ni mana nanti tega boy tuai dera naga ya tak ti dera na pura na wapi kan naga cian naga cian na naga cian na nanti dera ya ane dia kan nang itu tungar nang itu roy dikait dera naga na ke tegangang paya kan dia tiang wadeng kan ni. Supaya ngana sinol ya ga ya itu ye mori karawa dia ka pakarin nanginya ari ka ngangku ana chidi nga kona ya angai da na ba sikarin nang mari chen kurara e ko ko ba ya ka nu da to ka nayu e ka e ka to wak e to wak yo andano o wanginya te kora ga kana a na na nu kuna ya itang ina no ya. Pahe na ko temuan. Pahe na kauwan ang kanya. Kaya na ko ha. Kinang karuwa kina ko. Kaya kauwa kipuna. Hino na kipito ka bay na baka kiyati o buwan na nore kini bay na piyengay nga out. Taka na din man. Iki ya git tarapat. Timo ya paka kamara. Tawa ya maranga ya. Pena ko rin awaw. Hina ko rin kapara ya. Dabi biri taka na wabeng. Kaya na to ya. Ipe na to. Ipe na to ya. Anay. Go! They are ready to lift at the Ryan Tabaka to bear out. The Ryan Kaitan, if I got it in Tangiri. Awan Gan, Serena, but do I enter out? Do I any work? Kind to one work. Maintain the balance. A yarn got a irrigate to Antaro. I am an anakotami. One go get an arm. Or the way you're running a cow, guess, and a good young gun into it. The gummy. I imitated the men. I got to do at the men that took one. The wound got mother at the wound. The wound men in the board of Milan or the board of Mayak. And then the summer. It's in the winter. Our migration upon the land, tropical islands. I don't want to have a book. Or to go to the area. There are Penaki kakamakuri de Tirapata Meteranga Adinaman and I in a shimananga or debate in the Gua Tirapata. One can Yari get at a Takakaru at the Kabi. A Yari Sinaria in the Taya. Bah, Aikai. Checking the Akarog in the Kapukia. Akarog when a train take it best. When I can self defense himself in a mountain, the war time. But about that, an aggie stiff, meaning again flexible. Our hand, young, and a kind of flexible, yay, and I'm going to marrow you under my ye. I get. I'm going to talk. Tiranga, Langan to wound. I'm going to tirapata. Guna ni karawa para patente wa. Asi guna ni kangay. Tukunari tukunari sekaro yang kan ne pa sinakaro ya sinakaro ko to ate de bugia ya ate de hi tan sere serena ke de bugi e kona ne ga ai ka mira businu ana heranga ranga ina no ni mara wa ai yo busina to kana mano e popo shikane ni mawa ai yo de illustrative song I bukin angwa busin toa inano ni marawa awaro ni yeyena ayare te ekona ni paina ngana ebu akona uri nga paia ka kinto te kai buki ari ebu shoga era rangaranga ayare e shoni ka anga yo shoni ka anga epiri inano ntino a king inan abonda bako utano mo ye pare tagin da ko karo yena pete ka apa astan ka ti pinakangaan ko na hindi kito buki at ika nga ko na niya kapuwa tiriyari. Ang kanya sinawin ang kanya paan niya kataniyaan na patirapat. Nipiti buwakon siya ay meron. Hindi yan buwakon siya no. Awaya kanya kay buki at ibus. Kito ato at ibus. Ayro na ko. Inanon siya ay meron po na po. Ay maro ko na ba. Ito ko siya no ay. Anong kanya tumayi at ibuki. Ete te buki. A tira aron te mai erde. Te buki te sirere. Te Pa te sirere aia mai e ara korak. Ake akona aki ake ate anika in te buak. Ngana anna pa po te usu do wana me do wana wa akona aki aki. Awa anak ko nung mga bubotak. Awa botak yung tatapwayari na kipatapang. Gana botak yung tatutuwaan ikan. Awa bubotak. Awa yamay ye, tesirere. Tesirere, aw, tawaanipang. Tawaanipang, akangay, kuli ni pili na ron te, tawaantara o makangay ron ni, ikaraw-rawri ki, yokoro tein na yun. Nakangatein na. Ayaran kana abuza kan kan nupo boshi ya wara ya rawata e acha mangana kun ko kya para ke abwa de ha manga tira kana ben bwa ayare senari ya taya a tenan moye ga de sirere rangin no de sirere na ben mande bena pare ya koru bisya ki nei sire ten sire anga anga ni na ito kona ki na kona Mari anang ako niya. Dero ari anori ya parawat. Ewan, ewan. Derawat. Sa mga nakokin tayo kikay. Pari ya kaya sa tao tayo kang ko, ari ka nga nakapuri ya kitiwa mat. Ma, stay mato aro-aro rin tao yaron harapay. Ay na matara. Manungay si narapot ang namat. Yan tiwa mat arawat anaw tu. Ang ayaron na po niko ng terminate. The island. Kejawab dari aku nanti kau ini nanti untuk buat nama. Malu, akarawa ini kapan nanti untuk maje. Jangan mengajar ada tu orang kan jawab nak ngah ni ke ni karawa aru nanti nak posi nanti. Ada korang ini kiri pasi, ada pakau tak boleh ya tak ini kamen. Tak ini kamen, ada pakau yang nak. Karena akarawa tak ini kamen. Aka awati guna. Ariya buah kembali gay, aku naik gay, akarau wakin akarau wakin, napa nerangan ni kat si, asin aku nerang jaraman ni mayuan teh pura ni men, nana cibu aku kanga itan rakyat kanga, irukuti aku kuanai, angkua irukuti mana mayuundi ni menari aku, kuanara roy na, aku katu gay, pakai aku kuanai barai kauai, bangkan aku tu kani kai men jangan naben tami. Ako na punta ko na to kani kayo na ba? Nipahay ka na rin kaya yun siya. Ayyaring kaya siya, wala yan siya kunami, yan siya. At saka uwa. Ako siya katiya sa manera. Yan mga katiya ki Diyos. Kaya katiya ki Diyos. O ang mga kapila ki kayo na rin, papabuha ka na baka yung Diyos saan. Amiray ayyaray kaya ka namin na may miyang, ahoro may maya kinakuya. Ay nga ayak ay atoni tapo ya. Awak ya buhay siya rin. O yung mga chan. asawak yarian yaruya yarang apun te point yarang ni kakawa gi kai ye kangai kai ya kura kura te migration mai pun nui na per awara puta na ba ta mon na nikita na pa ayata awara kati yarang askara ada pe jinanda ta kau tabu busi ya kana ye ro ya ba na tawi ba na ta kin awala cipaya na kontinan puta kin dei dei ba na kawa kin Sakin na ba nakawa kina ki pata wana ki pata tinani tuya kan. Sa, ba nakawa kina ki pata kota kiyay. Anu wa yara pa kasip. Akin ko. Pantaya ikay. Yawa ati na pa ko uwe anora ki. Arang ini buong anara na pa ko. Nagtika nga nga aki akain na. Patuko na kita anda pa ko uwa benin siya ni met. Ay bukin na rin katira. Arista uwanin ni. Asyik kita tak ini aru aru rai kari katih rai kari ayu pas pun kita wana kuya cumura pun lagi kita kapai ya, nanti kita kapai ya. Jadi yang tak ini bagi kami ni nak anak konen dekai ya, kira kan akal kita ni nak kau cak. Engkau si ina nanti wiga yo aru kau tu minister mayon mayiri bes. Ada minister ayu engkau ya involved macam tu manu bongari kiri bes. Kataya, nga promote aron dinan heritage, cultural values. Atita po rin ako ni Kawari, ang Mexico bakan, dinan remain sila pa ikarang ni Kakawa kinagiya, ipaya itong ko. Atawa na ako ni Kariki na Petirungurong, o na uwisan ako. Mato po yung ikarang ni Kakawa ki. Ari sila riyan si Paya. Ang kaya mea usubumi, o mea uwami Kawai, anako tatete mga iya. Take note. Then I end up going. Then I back on the Gorokare. Then I back on the Paytoana. Then I back on the 23rd. Then I back on the Toto. That way, I back away in the cabin. Why are you going to come back to the Garoi? Nashi Bumi again, they are not going to go. Napanupuai Garano, but the modern technology in Kai. They are going to get the Maro Vega. I can't get a Garoi. Yan Kai, Sinora, and a policy to another. Pana preserved the non heritage cultural values yon rabota namata ayabushingami pakasina pene ni boboki ni gawagina atin apay ni kiripe sa ikapungan tay mga karawa to age de kangay patikan na napaka utuwari ginigiri tay kangan anani roon anani roon aposya sinagin na nga rakaita unakoyay matang Anggiaran na pa akia kurumpo o akia mouta, akia monika na kumaya kakipaana tau o taya kanikiripesa o punta akia tapaya na nekiroura. Na asukwa ya remains ni karakua ngay, o angay ya asukona ni pipiripiri rumuya, o anganira tu wanawana, o otan narura, ikatira. Wow, ay kayaw, ausipaspan ako imi, Ang kanya nakangay sila kapag yarang kanaan na po si maintain na cultural values mara. Irangin daw at the principle na kanay na nun ay ka scientific, a psychological, o ako na nipugi at dinani young administrators the way of thinking mara and a solution ni gilipas nipunoy ni katiya maro rin at ang smartilik Ayar cuma dah iri, dah ye kay. Baya kerja kia, anak apa kau warun meong nanti apa kau ni matang. Enapun orang ini semua ciri kengada ye iru na ti matang. Ayah ini apa kiri pes. Baya pun ada kengahi, kapan itu ayah kau ayah. Hari ye pes itu yang hari meyon ne. Enak kengahan dek itu tukan ni kay. Enak dek itu tukan ni kay. The principle ada, tamara kia ni tiri. Ni kengah. Pariye yang ai kakakari-kari. Mea kapeye nungkana. Nte kapeye-peye de tenuota. Nika nga. Pero ko tiang wa mena ikayo. Nika nga iyo. Aniye nakal. Pa tiang nga rekari mei. Una-una. Nima toa. Patuki na. Nkana. Yung iabe to wari na. Nirit na ko yesupuna. Patu ka nikai. Ereke. Pero ko nte da wari. Ya uutari kakite ini. Akan ne dinan. Rongrong way kang abon sa naan rongrong mena, nakukona nung relate the principle na they win yay. I think that the principle I win here, the determination, the humility, to only add. Now, when the nine instruction, I added, Jamata Gunan, never is the knowledge in the grippers or the nine principles. I apply Nakon to reality, the fire guiding in the modern world. Ayo, and that's one coming. When Naki Agona Nuria, and the Rabaka Unadia, where the grippers, the Gona Paiki Nakoya, and the Pacific Gapel. So, one item, I mean, I walk a young man in Unuman and the Pacific and Gayon now terror. Or in Kakate and Kakaya, I do the tree of wisdom at the Emile Samo. I think I can go in strange squad. I talk for you to the Bakoya. Narian upon the Raboy. I scow again the Magan and Wangaran of Yabua. But Saki again. Men got an Akoyara boat in the day. And a cape in Waye and a horse here. Pa, I want now. The man I walk on to Aki. Yon now terror. Or yon Australia. Or yon to another one. Itako pa nipo ngay kayo kam nora arun na para. Tingay ni mangori. Ma, tingunay akinak. Yon pa yi ka siya katay. Yari to po yi nilangin ka kawa ki. Sinarap ako unu buraw. Pinakiro ko. The foreign power. Ito at itan influence man tapo tapo wa. Ang ngay na sinaki ko na nung respond ni kaitar. Sinarap ako unu pa negotiate. Pa sinapunti ibukin na security. Ya bon waki to waki. Na tibi ya mwanda kakao ki. Sina kanga anda pa kouni yang. Sisira pa kouni yang. Kanaan na ba. Atapanin nara heritage background. Siyang o yon. Denan principle. Para principle. Erang ini pas. Na yon nara mani. Akitu nung. Kana siya takan wan. Tumi ang matapu. Siya takan wan. Di bibitoy. O siya takan wan. Kana mani ya pepakwa. Aditi tapakya. Awak kan sistem dan prinsip pola kalian semua mana yang akan korang nak pernah bayar barang inti, mai kan orang orang kalian nak pas pun nak iota ye, ni ada. Si nak kata ye ni nanti ya tahu tak ni mungkin tahu tak. Ya ni ada sisi kena, mai saya kiki ya kita ingat iba ini kapan. Nah, antara pakai wan puni rumi, airu jarak orang kita mengait benda, kita yakin dah, pada tu puni bukina. At the politician in it. A yaki kakawa, when the karabay by Aki Yanga. It's a way young and not going to see how level at what it is. Oh, and then can you run to go where he can spoil your mangami? How can I take and the Maye? How can I take and the Kainika man? How can he deny the principles? China, okay, that's the one and the Kainika man that he can. Waki mana ang ko iti gribes? Kapakawa mo katayin. Pero ay tari, ay punta yung ampung ini kakayay. Ano ito meshi siya lang ang pupura? Pa, anataya ka ito numane, kaya anataya ka ti gribes na kung, anataya ka ti tungaro na kung sipu na anay sila. Hindi tayo rero, tayin tiro, ako na siya nakita para. Kung nakapakawa mo. Kana kung kapakawa mo, o iya ipayi ka kung nakaroy. Kuna mga katiya yena. Ang kana ko katiya yena. Ako na mga tawa pupuena. Ako na kasi kapepena. Ay nakariko, the natural force ke tiyang ngayangin noon tiyaka. Ay nakabuta toa han. Ngayang kabuta kito han. Awam sense, aron ng feelings ni kapene. Yato kayo ang dapatam. Payagito kayo rin, yam ko na kaya kaya chukwibo. Oi pun nampai ni kabira wa amane yo antena no amuru aku na ta aku na kame ko ye ni garo ko a ko ro konte are yo shiye pa an e ko ta ke pa te giri pesi e vi via ki to we yo anda na ko u kana ku ni na ki po po na ki po po ta ki kana ya to ka yo an wan na pon shi ngaya. I need to get to a way, Yon and Garopaito. Yeah, I get to get to a way in Cotabani and Ganagoto, Yontoa, at the Gaudua. Paddy Ganana Tarati, Tianyang or self-reliance. I am confidence pony room. A yarn and a tennis in two room. I got to get in and one in New Korea.
5: I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet. I was in a bonnet.
4: Jawa kurau jing ani ada ke Johan tarau di naina. Panah konan jeni kari cuma tapi panah ku anak ini nak ku bagi. Panah develop the resource Johan bagi. Oh, aikah ikan ada sharing aikan supaya mengkami. Ade oh asuhan diri ini tidak yai. Ade kan supaya. Deka kau kira cultural values, our skills. Inanun dari environment penakat pupura aruna. Tara, arau tu awak rapu tak nama tu pasti nak kurei, pasti nak kena ni mau, pasti nak buangan jenah entertainment agi apun dikira. Tapi dah tak kupah ke buangai, bangin jauh macam orang itu kapan itu itu payah. Nah, agi itu payah kena ni kerawa kiri ye kawai, ayah ke abu kena. Apa ni kerawa kupai, yang ni kau worry dek na, apa ni kerawa ibu kini the survival or the security. Nah, jika nak anda ini mengatakan dengan sekolah ini kepada para orang yang explain jadi kan, orang kepada para lagi di mana saja, itu ia cerutu anak, dengan orang apa wajib kita cara-cara angkai, oh, nasi mi, asap mi, nak pun pungi lah, ane nak mengangkat ceri-ceri lagi, ah, ceramu ini, tengah buaya, ah, cukup kuri, ah, sudah terima tu, tu kan dikai. Kai saya senangkan lagi ru yarai kauai, kauai dia dan saya nak, sihna memauri, sihna rorai, aw harata bumu, saya harata bumbu, saya harata bumbu ka, mangkana tahu yarun katih dan manusia rawal apa kau, asihna tuh tu kai muan cino, kai kan jauh cakar kau ini kau mana, tuh tu kai muan cino antipek, tiga pertanyaan makulin kami, tuh tu kai muan cino anti, jong cakar. Tu kai muan jenuh entuk aku ni mac. Tu kai muan jenuh ni kerana ni payah kata maru. Payah ni buat apa muiyai? Oh, kena pun ni buat. Nak kata ngapa lah? Tengi lah. Kiri bes. Kita yaudah kata dua. Ni kerja ni nak kau mili cina sintungar. Inanun tepung ayu. Kai iPhone dan apung ni yaus. Asyik aku kau asyik nanti tu kerana demi mat. Enang itu kau jumpung mana? Ya, dengan kau jumpung mana? Karena kau tidak bukan. Pasin itu tu kan kau. Kami arah suan ini, tak kau ini kami ini memberi denda. Kami buat mau diterawih atau apa sih nak?
3: Awan dengan area kau ini ada bangkan di meruru untuk ini nanti dayu area kau buat lagi karena kau nanti meruru ayu iron te Ministry for Pacific Peoples iron te tahu daerah New Zealand.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Di ki parora. Inanon to pakan ko tayo yo. Di and was my benen di di kay di namakay na yo. SMS again was my di namakay na po. Inakon to mara pong ganaro kayo again. Di nga po. Sinang kakaitaw ako ko kasan roon ni nakarangay na iyo na wanti tatapya sa emon ti tamero ayo sinang kakaraparapan ako im kay ko kumimi na narikinat na ino o ko mga roon ni na imayin ako meso ke ayari sa panang takakaraparapa o takakaitaw arakan na ni nga bayan ako roon yamungi ke na iyo am tapya sa iyo ke o tirana si pang amare kwasan katiya ibukim kwasan kataw roon yam kouri na nun na makain na po rey ay yaroro ko imahira yu asun ako nantikiro ay ay arakanta ni nga ba na po nipenin ko rupuki na ratataro ay mantepes na peba ako nakakapayaki o ako narorona ki nam kouro na ko nam iyawan ka pene kaya ko iyaway mea musu o ibo nipuki ena ko nantikiro ay rikite song ora o kaya risa kangay na be good night ako besin daba I'm about to marry tiroy o titapo mwa sabon ako nte weekend. Then I'm going to next weekend.
1: 531 PI.